0: ene ehwe ye ni ehwe ye oman gene mu a obu na ni di ahwiase wo oman we mu ena no patie me ne kakra e wo Psalm 49:1-3 Trasham ne kase
1: etifi asem no se abonefo ahoto enche
0: te tro ka me na no pani so abonefo ahoto enche to aso
1: amen nyina
0: bible se na no pani amen nyina
1: muntie yei
0: amen nyina muntie yei
1: mo muti wiase nyina
0: bible se kasa enche me na no pani se mo muti wiase nyina
1: munya aso
0: na munya aso
1: nipa mama papa hwe kwa
0: o nipa mama papa hwe kwa afu o
1: mele ma wo di o
0: ama ma wo di o
1: adifonia hiafo
0: nyina na no pani adifonia hiafo nyina
1: mane ba kanya na sem
0: esfi sem sem be firi manu mu bebe na no pani nyansa sem
1: mako yusiye ye
0: na isem wa yakotena sie susu ye de blemo ebre yimu no eye hunu mu nko a
1: hallelujah
0: amen na no pani se obetie nyanta sem ye ba wonje ya etu ko job chapter 34:16 ti isem wa ba wonje no pani na na no pani fo yakofa sham fa bo bla plantie ya baba wa mosisu a mu de wiase no mafa bo mo bo mu nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pani no enefa waso family dofiri na bla obeti asem ya obesi no ana ubehu sa yes onyankopa asem a eba wonche no esopa
1: Job 34:16
0: John sam ka asem
1: mu enhunu mu a
0: ena no pen sam a mebe ka kire we so wo enhunu mu a
1: tie yei
0: ude tie sam eba wonche
1: asoma men sam
0: na ude nya asoma onyankopa asem eba wonche
1: sa
0: Job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
1: Job 21
0: verse 1 to 3 what you say
1: na yobu je je say
0: na job ka say
1: tie
0: tie
1: na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na ye nyemu arehwe
0: na insem ye ba wonchen anya wa rechechire
1: munya me ma
0: na bible she munya me ni
1: na me nkasa
0: na me nkasa
1: na me nkasa minyie
0: na me kasa mi wiya
1: mo di fe o
0: praise god
1: hallelujah
0: ena no pe player wuti o nyankopo asami bibibia la wo ye ana bibibia la bible se tie me na me kasa me wiya wakoso aye dia wo ye no
1: sa
0: na wiya se na da won me nua se wonu obuo ni ani die pa wo sa asase wo su a onkwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa
1: sa
0: because se wo show my way ma ye ti se se ya no discipline panyini mu akola akola mu panyini ahon blasie no obuo pa firi wo my way mu ena na ena no pe o nyankopo se se me sha me family because wo sha nyankopo na body a obo ye no a Yakopo ba Adam to ono ohwehwehwe Adam di obuo be ma no ka emi ma me ba
1: amen
0: na ebra Adam anfa obuo anfa ma Yakopo wa o tu Yakopo asema nu mu guye no mu hu se dia esiwie Adam etiamire bia no dia wo hye na se no se wanfa obuo ne ani die ama no a e di se obetumi akọ wanim etu Yakopo mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha
1: wasi diwaja ne unani
0: ena nyankopo ode ne mra edi kan eba no ena oka se diwaja ene unani
1: na wona awale sa
0: ansa na wonkwa na edi ade awale eti so wo ona se umu ade a e din pa se obetumi anyina che eti Moses de mra sham na edi kan ba ye no ewade se etro she mu se diwaja ene unani
1: na wonkwa na awale
0: na wonkwa na etumi edi ade awale ode mra sham ne bo wo ebubu ye no ewade sa de eba mra sham eto so bie no e sa ble Moses no no sadia atro dia shem Deuteronomy chapter 5 verse 16 no sadia atro dia shem
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: aha what she say
1: diwaja no nani
0: na urade asa atro shem she diwaja no nani
1: sadia wadu nyakopon
0: asa wono sadia urade nyakopon asa wono
1: na una wale
0: na onkwa na yede ade
1: awale na siwie
0: na eno asa na betumi asiwie enem latia ne maba wa won munama babla bofo ebi prison ya dia won mu gu nyina kire she obua ne ani dia wo she onipa de ma panyine ne na wo fo no won mu nibi
1: ebi ni ho
0: won mu nibi na okko bible no mu a ubo se kane no se kronfo ko wiade ne yeche no a na bible se anke se ni pa no kra no anke ye mu na nimtia but se uma wa no tia panyi na na yesu abu okun so okko Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wa mami
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: betie ne ababa wa uti me ne na no pe se woni aho brasie no obu a ene se utia se mu wepe bo modin na tu america na kopa bi Exodus 21
1: Exodus 21
0: aha
1: verse number
0: 15 to 17 aha what she say
1: was it the obo naja anasena no
0: the bible ne said the obo naja anasena na no
1: kunu onku no
0: amen mama fa
1: amen
0: tete no sha utro wo sha opanyini so a na yesu abu okun
1: eh
0: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible say me yemu na nimutia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwe ya che krofa na okobo ni bi
1: eh
0: wo ya mo bokra as na krofa ya che no no na okai verse 17 na wo say
1: di odumi
0: na
1: ja
0: nti bible say obi bia la odumi
1: na
0: ja
1: ene ne nano
0: ana sha ne nano
1: kunu onkunu
0: bible say say ni pa na yade ade
1: yonkunu
0: titi no sha wo ya kra na sha wo mu ade wo no obu ani ani dia na bible no me yesu abo ni akum
1: yes
0: eti ene blantie ne maba wa ene mo sisu a mo ni nyam suro ni obu na mo ni ahobrasie no ene da mu ntie me ne pa
1: so bo kwani
0: na wo pese wo kwani mu a
1: eh
0: na wo pese uye ye na utumpo wa blabom na unyini na ubeye minister unyini na ubeye MP so pese utumko wanim na ubedi wa mampenyini ya jise unye obuo eni enidie
1: sa
0: ene mlatye na mabaya wantumko yanim nina achereshe yenu obuo ni enidie na uke Deuteronomy chapter 27 verse 16 na tuwasemne kasei Deuteronomy 27 verse 16
1: 27
0: no verse 16
1: tini akupo asemunu
0: aha tuwaswe
1: ɛno menka deɛ ɔyɛ n'agya
0: ɛna baabu ne ka sɛ ɛno me bɛka obi a ɔyɛ wo n'agya
1: ɛne
0: ne na
1: na aman ne nyinaa ka sɛ
0: na aman ne nyinaa ka sɛ
1: amen
0: ka ɛme ma me pa ɛso ɛna bɛhwɛ akora ketewa kasa kyerɛ ne maame a sɛ ɔbɛn wiase akyɛ
1: ayasɛm o
0: abrantie tu asɛm ma ne papa anaasɛ panyini bi a ɔbuo ne yɛ ne deɛ na ɛtumi ma obi nya awale afirii
1: sa
0: titi mmerɛ mu 1986 mu hɔ a na ka ho ayɛ den ɛna abrantie bi tena a tata baahye mu na ɔfiri ɛnkyɛ hɔ baabi a ɔreba no na ɔduru kuro bi wɔ ɛkwan mu hɔ baabi na abrantie no kɛtɛkit ɛna ɔte tata baahye no mu na ɛberɛ a abrantie no ɛduru kuro no so no a papa pɛn mu bi ɛbɛtwa tɛkit bɛtena kaa no mu no abrantie no nya ɔbuo ne anidie de maa papa no na ɔsɔre akonnwa na ɔte so ne so na papa no ɛbɛtena so na wei na ɛwɔmwɔ ma na abrantie kɔnya adwuma bi yɛ ɛwɔ tɛma na ɔbaa abrantie no hyia no sɛ ɔkɔ akɔ wale no na abrantie no ka kyerɛ no sɛ ɔfiri ahyɛnkegu aside hɔ ɛti ɛda a wɔmboaboa wɔn mo sɛ wɔmokɔ akɔyɛ ɔbaa no ho adeɛ no ɛfi a wɔm wura mu no na ɛyɛ saa papa no a abrantie no sɔreyɛ ɛma ne tena a akonnwa no so no ɛti abrantie no deɛ wɔahu papa no na papa no ɔmo pie fie hɔ a papa no ɛhu abrantie no papa no hyɛ aseɛ sɛ wɔrekasa ei abrantie wei na ɔbɛwale me bɛi nti ɛma a abrantie no yɛ mo hyee no ɔsusuu sɛ papa no ɛbi a wayɛ no mfomsuo bi ɛhɔ ansa na papa no bɛhyɛ aseɛ aka abrantie no story ɛkwan wɔfaa so ma ani gyina kaa mu ma abrantie a wɔtwa tɛkiti fiti sɛwisaide no ho aba na ɔno nti abrantie agyae akonnwa ma no na abrantie atumi agyae kaa mu aa fom sɛfitu takorade no ɛhɔ na abrantie no hyɛ aseɛ sɛ ɔrekae ɛti ne saa ne nti no papa no kaa sɛ ɔbuo ne anidie a wode ama me ne nti no me babaa no mede ne kyɛw na ɔsaa toi ne babaafo no sɛ sɛ wɔnim na sɛ saa abrantie wei wanwale no ankɔpem awieyi a ɔwu a ɛma ne ma no ayi ase ɔbuo ne anidie nti ɛnɛ mmerantie ne mmabaa wane ɔbuo ne anidie ne nyamesuro ɛwiase no yɛfa bɔ yɛn bo te sɛ deɛ wiase no yɛyɛ ndea na wokɔ Proverbs chapter 1 verse 8 a bible no ka asɛm bi wɔ hɔ
1: meba
0: ɔse ntina baabu ne tuufo sɛ meba
1: tie wagya nkyerɛkyerɛ
0: baabu sɛ tie wagya nkyerɛkyerɛ
1: na mpo wo na ɛmra
0: na wo na nkyerɛkyerɛ nso ɛnyɛ deɛ ade
1: mpo
0: ka ɛmi ma me pa yikane wo bɛtu kwan a na wawofoɔ kye wo tena se
1: saa
0: wɔn mu nim baabu na baabu ne hɔ nyame susum ne hɔ nanso nneɛma ɛfiri wɔn mu ba no
1: ei
0: ne ne nyinaa yɛ nyankopɔn mmara ɛma wo nipa ɛdi yie wɔ abrabom
1: saa
0: akwasi akwantu a wokɔ no hwɛ wo ho so yie ɛma ahyɛm ayɔnkɔayɔnkɔ fa nkɔyɛ nsanom fa nkɔyɛ wii wonya biribi afa brɛ fie ɛnoɔma wɔi nyinaa yɛ nnoɔma a na ɛyɛ onyankopɔn adwene mu ne ne nim die mu a ne nyinaa wɔtwerɛ nhyɛm no mu a ne yɛ nananom nim onyankopɔn nanso na ɔno de tu onipa fo ɔde tu akwaraa fo ɛti wɔ se mpo wagya ne wo na
1: nkyerɛkyerɛ
0: nkyerɛkyerɛ no tuasoe
1: ɔsɛ na ɛyɛ wo ti animonyam
0: na wonam a onipa bi a ɔbu adeɛ na ɔfa ne maame ne ne papa nkyerɛkyerɛ ɛne ɔmo atenetene de yɛ anim baabu sɛ wonam a ɛyɛ animonyam kɛseɛ a ɛdi w'akyi
1: abotire de ma wo
0: ɛnɛ mmerantiɛ no mmabaa wɔ mu adeɛ nti ɔmo nam a ɔmo maame honhom ne ɔmo papa honhom koraa ni wɔ mo akyi
1: saa
0: ɔmo ne nyamesuro ne ɔbuo
1: daabi o
0: ɛnɛ no na wokɔ Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 a baabu ne ka sɛ
1: meba
0: nti ɔse meba
1: buo jamransem
0: ɔsi buo jamransem
1: na nto wo na nkyɛkyɛ
0: na ɔma ne nkyɛkyɛ nso nto nkyɛrɛ da
1: fade kye wakoma ho
0: daa ɔsi fa kye kye wakoma ho baabi biara wobɛkɔ no ma wo maame ne wo papa
1: nkyɛkyɛ
0: no nkyɛkyɛ no fa kye kye wakoma ho daa nyinaa
1: na fa bebal wo kɔn ho
0: na fa bebal wo kɔn ho so hyia
1: wo nam a
0: na baabu sɛ sɛ wo nam a
1: ma ne nkɔgya
0: wo maame ne wo papa afutuo nkɔgya wo
1: wo da a
0: sɛ wo da so a
1: ɛhwɛ wo so
0: ɛhwɛ wo so
1: na wo nyane a
0: na wo nyane so a
1: ɛnyɛ wo sɛ mo dɛ
0: ma ne nyɛ w'ani gye sɛ wada sɔre na maame ne wo papa afutuo wafa no ade bɛpia abɔnten
1: yes
0: ɛna mmeranteɛ ne maba a wamfa yɛ maame ne yɛ papa afutuo
1: a wodeɛ dɛ
0: ka kyerɛ na wo ɔluma adeɛ so wayɛ kolo ɔle didiɛ wɔma ɔmo tam na atwam
1: twam bagyimbrɛ
0: no lie
1: yes
0: na ɔkeka nsɛm hu saa na ɔkɔ na ɔkɔ akɔnyim obi ba ɔnhwɛ no na ɔbɔ ne dua no tim
1: yes
0: na ɔkɔ kɔhyia pɛn mu bi na ɔkeka sɛ tia no tim
1: yes
0: ɛno ɔbuo ne anidie nti wokɔ kɔmfanɛkye hospital 37 no ma hospital sankɛseɛ no a ɔbuo ne anidie ne wɔ nti wɔ notice board no kɔhwɛ funeral process no wɔ mu nkwalaa nko a Enkwala nkwa nurses training college fo no a ye ba hospital ho na nhyen no wo mo funeral posters ene dia fun ice fun famu yo owie nurses training college ni wie ya ye de green ni sha no ye de white ni to ano no woni sha ni sha so nurses ni bi mada eh je bi opi award ho na ne ma me ne yale da ho ma me ne yale da ho no hwe ma me ni sha ya eno show na dia go ho no paper why mo hu fi no aya mo de wo fi ni ba bi amo nam bia ne di machi ma me ne share ni sha na se ni ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyina na ye mienu
1: da bi o
0: na chokokro sa ka se di waja ne wonani na kwa na ye dia
1: awale
0: etuma wa no tie panyiri pe na nyakopon chokokro firi mu
1: yes
0: na bo shama bawuram na obawuram a oba sha obewia na wakum na ye dia
1: na sai
0: eti na nam lache ne baba wa wuti support nkokko no because obuo ne ye dia pa nya dia de
1: ebi no
0: ka ne pa obi wu a poster ne ye no wa de fem fam ban no she wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emi ensa ba ko ye call to glory ba ko ye home call ana ba ko she obetwali na sa somebody me ensa we kan o se ya tro bi sambo obi awu ne de poster form ne ya tro soro call to glory na mi pa de tabru na nte yes
1: yes
0: tese ya frene ni munyammu
1: munyammu
0: se bi tete wete na urade de to lo wacha
1: yes
0: eti sa di pa no ya frene ni munyammu eti na nte yes de ko no ne ya tro soro
1: call to glory
0: call to glory home call so to say awurade afre no
1: yes
0: e fie nkasa na afre no eti ni 72 years no wata
1: yes
0: eti ano no onyakopon na afre no
1: eh
0: na yetro so home call na obetuale so wenta kura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42 wawom 41 no awu obetuale 31 32 33 home call wanyira bro so 36 37 na blantia kan nsa gunebo
1: eh
0: obuo ne ne die ne aho blasia blantia ne ntie ene ba ko bi kra ko fa ba ka bo si a chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na chese 30 years kra no a blantia ne ntia
1: eh asem kase ye
0: chese woni obuo ne ne die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a chose am no se sei
1: ti waja
0: ena babo ne se tie waja
1: ono na wo wo
0: ono wo wo
1: na wo na
0: na wo na
1: so babre wa
0: so wo na o ma mi babro wa
1: emu na nim tia
0: emi ma mi pa
1: amen
0: babo ne so ma mi babro wa nya de
1: emu na nim tia
0: ya babro wa tifia no e bayie
1: eh 50 years go in there
0: abro wa ye bayie na so abro wa nya bayie o bi asempa
1: eh
0: enim to fo ne ka sei wo sei abro wa tifia ye mo ne bayie no di asempa nti na na nya me ato ne nkwa mu wo di asem because abro na ne mire obi a bibi
1: da bi
0: abro betum de ne na ato e fo ma kotena yi ase wo mfa ho wo atade a wo sere wo wani nya ho eti abro wa bokos wa nyina jam and obi anya 78 years wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame yensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
1: sense ba sa
0: ka eme mame pa
1: amen
0: awo fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo wo
0: na ono na wo wo
1: na wona so
0: na o mame so
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: emu na nim tia
0: e na yebu ya mame ne mame tia
1: o awra wo sem
0: so fu kura tum ka kire se wo o mame na ye wo
1: ye wo
0: wo papa na ye wo
1: confusion kase e pa
0: na so fu ka create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo pe nipa nim animunyam
1: sa
0: na ye nka wo ko malaki 271 wo se twa se asofu anu kura nim de
1: eh
0: na ye pe emre firi nanu hu eti so fu de be firi wo nim baba no se wo ko first corinthians 14:3 wa o se de o se nkom no wan kan koso sem anya wo ti kire sem enkire nimpa
1: sa
0: eti wo yo difo anase wo ye sofo a de be firi wo nim baba no o se ye de be man koso ade mpuntuo bebre nimpa na mama nya dia e be create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: na wo ka kire obi se ne mame be ne papa ne kwasia no so onim na wo ko tese kan e bi bo ne mame aba e ya no ho sem
1: bo ne so tro
0: na babo so se de nam ne so ma senti dia beba no matu 28 urade ka se mon ko keke sempa na de obe gye de mo mo na su wan ka se ye ko create confusion to abusuam
1: da bi da
0: na ye ma ye mame no murwa ne ye papa no murwa no ye murwa mbe ye obi aya ma se se ne ba kure fra bro chire ba ontimi an ko sra le mame no ma na yire sia no akra omo ko pe hotel bi ada na ne yire no so ye ne de se ni kuna ba no wan ko sra le mame because wa koso fo bi odi fo bi o amwa ka kire ne se ne maame ne papa ye di ade
1: ene
0: ye no etiso nim na obesiri ko na busia fie mu a won be ku no
1: awra wosem
0: na twaso twaso ho na mame Proverbs 23:22 wa se sei
1: ti waja
0: oti wa se ti waja
1: onna wo
0: wo onna wo
1: na
0: wona nso
1: ba bere wa
0: ba bere wa
1: muna nim ti
0: eh Lord Jesus 25 wa se sei
1: ma waja na wona enenye
0: ti babu sei akora ma waja ne wona nenye di ade
1: enye
0: ma brother uto semla koma o papa dwale yen fie sen ni
1: eh
0: o papa lensua o papa to o papa blo o ma mi abre
1: de bere
0: du ba bi o papa o no e be ma no tum de ne hye wachi na wo de o ma mi tum asia bo mu wo do ko di sifo bi wa kope drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe de ne ma mi ye ba yi semla kura wo nto bi ma ne ma mi da
1: davida
0: o sho ma mi no papa na wo se mi se wa sa di sika ne ya ma sem chalo to rin sa bibi contract na stadium din semu na urade wa edi na made sebi nwa me se urade ma wunyini me yeso ma me no papa
1: eh
0: na wo ma me yeso wo na wo nkyire otese de o ma me no papa wo nkyire wo no na wo da bo se we nwa bia pa wo ntia papa da
1: de egu no
0: 25 ne sese
1: ma waja no na nyi
0: nyi nnia ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
1: enye
0: uto se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie sen ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless you ye
1: davida
0: wako shatema wako shankran o wa brochire sika ba wo ho wo ye free o ma no ma me no papa mfie sen ni bible say ma waja no na wo ma ni nya de ade
1: enye
0: because bible say oba oba kwasia ma na ja yoro ho
1: sa
0: oba nyansafo ma na ja ni ji
1: sa
0: o ma me bless you
1: bebre kwa
0: media be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na ye mu tim be 1 week nonko koko nye no nonko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wa wo say yes cha na ye ma me no mo ble pa pa pa pa
1: bebre
0: wo mo ble na enu asem bia la e be free apam de benum na ba di fuo num na wo say ato aso aba fufurum na dura soma fuo num ma brother wo sha na wo hwani ye
1: eh
0: eti we yesu christo kora ba wi ase no sa asem we want to anjiro
1: david
0: na moses nso awade de ne mra di kan share ne nsa no moses nso awade anto anjiro
1: eti
0: yesu christo na kasa na nu matthew 19:19 tie tie wo asem pa na wo ya brother ne ababa wa ne ne anopeyo sa wi ne mra sa wo tie me ne wo ka mo edwomo abonte so me sik ta set we see the way baby abete ni ni bia bo modre se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo see the national busa ni pakro no a wo ti see the ni free ni nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 to sham ka sei
1: di wo ja ni wona ni
0: eti na Yesu Kristo na ka sene ni mu ana Yesu ka se 5:16 ni mami
1: sister o se dan kwa
0: a se dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba ba so ese ni se
0: no bi ba yesu we be ka kire ni se
1: chefo
0: o je chefo e
1: a na ba na menye
0: a de pa ba na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: o se ni se
0: ana yesu ka se
1: a de bi papa ho asa
0: a de na o bi sa me papa ho asem
1: ba ku pe
0: na
1: ye
0: a de won kwa na ye
1: na so o pe so konkwa mu
0: na yesu ka se so o pe so konkwa mu
1: di mransam du
0: na o ka se di mransam du no so
1: o se ni se
0: ana ni pa ni hu mransam no no se ni se
1: de wa yefa
0: yesu mransam no do so
1: ana yesu se ni se
0: emu de wa he ana yesu ka se
1: dia se
0: de emlasem na ese
1: eniawu
0: eniawu
1: nseyawa de
0: nseyawa de
1: mokro no
0: emokro no
1: yada se krumu
0: inia da se krumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mami pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja ho medalo
1: hmm
0: homeda no so na urade ka san gobi kura to anke nsi na bo ni ade enku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja ho medalo wada dem ho
1: hmm
0: minia se ne se wu mu ade pa ni aho brase a ba modre paso obi fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre omo ho ase no ko animu pa pa pa pa pa
1: mm
0: omo omo bre omo ho ase no ko sha dia Ephesians chapter 6 verse 1
1: Ephesians 14 sia nche
0: minia ko so e
1: ema
0: ose bible no se ma
1: muntie ma ho fa se
0: urade muntie ma ho fa se mo urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: diwaja no na
0: bible se bo sham kashia ma o yakopo pa ko se diwaja no na ni
1: na we ni mlasama
0: na bible se ye ni mlasama
1: di kan ya
0: eh Ephesians 2:12 ho na urade ba se ho to aso wa
1: yo ni mlasamu a
0: o se na ye ni mlasamu a
1: di kan ya
0: di kan ya
1: ba se wo mu
0: ba se ya di ade
1: e wo mu
0: ba se wo mu ni se u be nyina te
1: na wi awu ye
0: o be wi awu ye
1: a wo na wa sa
0: oh lord jesus so pe se u ta o 7:28 years no a mi ni abuade e bro ho se u wo soro dodo o se we ni mlasamu a di kan ya
1: ba se wo mu na wi awu ye
0: na e be wi awu ye eti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
1: yes
0: mlatia ne maba wa enwie wo mu ye nyina muade
1: na wo na wale sase
0: na no ansa na wotu nya anyi no che na wo Colossians chapter 3 verse 20 ya abrante wo tie sam no na wo trotro quotation shi no bo made se wo be sue bible no na se wo na wo mu ade wo fiase abu ade
1: sa
0: wo se Colossians 3 verse 20 no wo se sei
1: ema
0: o se ma
1: wo tie ma wo fa sam
0: bible no se wo tie mo ma wo fa sam ade nyina ho
1: na wo na so urade
0: ani bible sei emrase me so urade ani ne sei wo be di waja ne wo nani
1: hey
0: wo be bu panini
1: emu do
0: praise God
1: hallelujah
0: 1 Peter chapter 5 verse 5
1: 1 Peter
0: chapter 5 verse 5 o se sei
1: e mo fra ho brasee
0: nti bible no tie tie asleti fi asem o se mo fra ho brasee
1: mo fra ho brasee
0: ha
1: sala na mo fra nso
0: nti bible no se sala ye kasa nkyere mo se sala na mo fra nso
1: nko mo nse panifo
0: ase hey ana gana fo mpa gana fo nkwala ase wo mo de ye fa ye ho nse panina se da
1: da bi da
0: wa so na dwobo wo nya 16 years ya no wo tuba
1: eh
0: wo tuti se gela ye di nsu ogusu no
1: kani nyina
0: afa no wa change ni din no
1: yes
0: kwasi menu no wato atwene
1: ompe bio
0: akwasi bua che na dabi
1: dabi
0: afi ye frena muchi wato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: bonsam nana
1: yes
0: jo tapoli
1: hey
0: na wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen ono okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra ko jafia o se akwasi ba mon kan chese akra no yale o se o mase o de no lie
1: no lie
0: hey
1: adi
0: no lie
1: onya dia fo
0: na first Peter 5:5 for se sei
1: e mo fra ho brasie
0: for se mo fra ho brasie
1: ara na mo fra so
0: ni e so ya bo fra na wu ade ni a ho brasie a ene tie nsem ye ba wo nje ba o se sa na mo fra so
1: mba mo nche panifo ase e
0: mba mo nche panyina se
1: na mo nyina mo fra ho brasie
0: praise God
1: hallelujah
0: a ho brasie en tumo
1: yes
0: eh wo sha kula bi anya bi
1: e di bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kuro bi a bo koma discipline nya adwuma no e kuro ni ntumpon da
1: da bi da
0: e kuro bi a na bo koma obu anya adwuma wo mu no e kuro ni ntumpon da
1: da bi da
0: Ura kromwa wan wo park afu
1: yes
0: ekro ne toilet school dan ne su nyina pa because obu ani ani di ani mti wo hino bo da wura obi anko konima riba no leba no obi anko
1: obi anko
0: eti mimi ura krom na se kro no emu mra tie ne baba wo muwa de a na mpaifu wo krom wo su muya wo a mi ura krom no ma wo se sa kro wo mu su ba wo mu wo mu ni
1: yes
0: wo se sa na mo mo franso mo fa mo se penyina se
1: na mo mfra ho brasie
0: fra ho brasie ho brasie ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: wo mo mo blo mo wash no mo ko ani mu papa
1: bebre kwa
0: a ho maso ni a hanta ni gaye ni a kesesem no e na ma wade ma na buka ne za wimula
1: hey
0: ani e tire mi ntong
1: 7 years
0: wimula 7 years wimula to aswai
1: o se mo nyina mo fra ho brasie
0: o se mo nyina mo fra ho brasie
1: mo so mo ho mo ho
0: na ba nsho mo ho mo ho
1: Every say.
0: O
1: ya ko bo si hanta ko kwai.
0: O ya hanta no. O je na nu mu sa ha me. O pe na me.
1: Hey,
0: sia.
1: O nte menka.
0: O hu me je mu kra be fele. O nte menka. Every fa no mu nyina we. Na every fa si gana ku ta ni sam te se di ade.
1: O sia.
0: Kwa me ko ne na mu resha no wa ba kwa me kuma ba wo se. Nyankopon ni pia ni ba bia.
1: Hey,
0: nyankopon ye kankan
1: nyame.
0: Small boy. Poku wale ablantie eno peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani firi gana efirifa satam kwa yasi 23 years kwa na unchai babu say wenipa wa hantani bebre wase
1: monsu muhomoho
0: babu say monsu muhomoho
1: efirisay unyakopo si hanta fwa kwa
0: upio ya hantani biyano unkwe ni muda uyesa ukwe ni mana uradi esu ukwe
1: yes
0: because bibikura ma umpo na shesheshe
1: sisi ya mpuni
0: nase uradi ma uko weni ma
1: enye
0: eti osi upio ya hantani biyo ni uradi besi no kwa
1: na wajuma obra siya
0: fwa upio brano huwase no awade baye diade na osem kese ma osa blantie na nko blo ho ase be se blo ho ase yakosha sembu progress 2814
1: en shadow onipa
0: nti bible se en shranka onipa
1: ofeli ade daada
0: ah ablantie mfeleche
1: muche
0: sister na mfeleche so wale oba pa na oba ne ya ho blase a na wade yase na oba kromfo
1: bebre kwa
0: oba won ya obrasie bia omuade abontene kura na obeso ne kunu minim na sa oba no zo anya kunu da
1: eh
0: twaso ma me pa
1: en shere onipa
0: nti bible say shere ka onipa
1: ofeli ade da
0: oh lord me ne awon feri ade kura abrante won feri ade omushi ewiase na ofa ba obo sa no ye onipa kese fo sene idi ami posu be na wan sesa
1: eh
0: wo sesa suru posu nyina sa fa sa ajene ka ho ene idi ami wo hefa
1: Weni hobio
0: twasoi
1: o se enjaro nipa
0: o se shaka onipa
1: ofela dia dada
0: ofela dia dada
1: na dasho na kuma deno die
0: na obi o ya hantan ni o se na kuma deno die
1: otobonimu
0: hey yetunufo omfa
1: dabida
0: always am I right. Ni wi aso wo no ni bibia.
1: Ma hwe.
0: Ba mo se se ni mpa no. O be de ade.
1: Oto bani no.
0: Oh Lord. Oh Lord.
1: Ko ni
0: to aso ai.
1: Wo se
0: ah
1: na da sha koma de no.
0: Na de o sha na koma de no.
1: Oto bani mo.
0: Me prenta.
1: O bani fo di o man mabrofo
0: so. Ye. Me prenta.
1: Sa.
0: Me tro se miala ni miala. Me tro se miala ni miala. Me tro me jabo ni me. Commenta mon ko bishop edine we. Proverbs chapter 3 verse 34 no.
1: Proverbs 3.
0: Si tie de Bible ka kire wo.
1: Proverbs 3 verse 34.
0: Aha what say?
1: Odi afani fo ho fe wo.
0: Bible say. Obi a odi fe wo no. Wonu awurade be di no ho fe wo.
1: Na odoma ho brase
0: ya. Obi obre no ho ase no. Oh Lord.
1: Odomo no.
0: Me ni akofom.
1: Sa.
0: Awurade ka kire secure so wo soro nya dua na waforo no ho ase no oka.
1: Dabi.
0: Wo se secure ya ho maso owo soro etu omra fom na nkwaje ba ndi ade
1: bene dia
0: so pese unya nkwaje a unya ho blasie ni obuo ani die me ne wo se wakoma mu die wa hantan ho dodo
1: eh
0: ene makoy ma nyakopa se mi se sa hantan ni firi wa blabom
1: hallelujah
0: chese mu Proverbs chapter 16 verse 19
1: ayesa woni mabrafo unya ho blasie ho
0: ba ko se eyo se woni obi o ye ne ho mabomabo me ya ho blasie ho ho
1: sine se
0: sin se
1: woni ho chefo ba che
0: a ye o chira ne ho dodo
1: eh
0: What she done? Nipa bi kasa ase toilet kura won ko bi. O jele lu mo sa Lord brofo tu atwa you know the person I am. Hadi ya wotire. Ana ma fie wura bi tum ka kire obi she. Wo ma aduane am nkra ma di wo na o makura mu nya bi ni. Ana ma ma fie wura bi ka kire ma shi ni bi she. Wo ye fere she. Sika ma she ne dan we ho no. E betumi ato.
1: Hey,
0: nipa de sane ya nyakopa abo ne she ne she so.
1: Sem kasee.
0: En che na obo ban ho na ne funu na poster 42. 43 56 na maame na famba ho na wotwa so a
1: yeso ne mabrafo
0: abro se yeso ne mabrafo
1: enya ho brase
0: ho enya ho brase ho ho
1: echa ne se
0: ese se
1: woni ho tiafo
0: oh woni o mo kire wo mo ho
1: echa asade
0: eh wo kire wo ho dodo wo kire wo ho twade bo Proverbs 18:12 o se se
1: die di o se ye nim ne
0: abro se die di o se ye nim ne
1: obelma
0: obelma
1: na kuma ma ne ho
0: se na kuma ma ne ho so onya ntokopa pata no nti
1: Davida
0: me kire ne se miala ne miala Onyakopo kwa no kasade ne sese ne bose miala ne miala.
1: Eh.
0: Nipa de sani a hantan ne ahomaso enti. Wo kasa wo se miala ne miala to aso e.
1: Wo se.
0: Aha.
1: Diede ose yanim ne
0: se. Diede ose yanim ne se.
1: Obelma akoma wa ne ho so.
0: Nipa na koma ma ne ho so.
1: Na diede ne nyama nim.
0: Na diede ne nyama nim.
1: Ene ahobrase.
0: Oh Lord Jesus, bo se mi se wa diede ne nyama. Nimia, so pese wo ko anim a. Obu ne ne diede ne ahobrase diede. Mama ne mfiri wa bra bo mu da.
1: Sa.
0: Mama ne mfiri wa bra bo mu da.
1: Ai.
0: Ene no Obuani adidi ani ahobrase na MPP fo kwotwe ba yurobi se beye finance minister.
1: Yes.
0: Omo mo ti party ne tetetetete mpanfu akese ngese egugu ho. That's why ahobrase a papa no wonti. Da no kan ni se gonu na asem kese si Ghana. Akura kura akase papa we die, papa we die. Na de ye chichiri no han no, eno ala urade so chichiri no wosoro.
1: Yes.
0: Ba yurobi ba party ne mdabe, na so obuani ahobrase nti. Ghana fo se be sho. Bebi a Ghana sika nyina no be hwe so. Papa to me to abura yate ne kura no pre no ho ase je urade ma na so to aso e Proverbs chapter 15 verse 33
1: wo say urade suro
0: nti bible say urade suro
1: ene nyansa tenatene
0: ene nyansa tenatene
1: na ho brasie
0: na ho brasie
1: di ene monyama ni
0: bible say ho brasie di ade
1: di ene monyama
0: oh lord ma ho obi a we di asema ne di enye de na so ho brasie onya ye nti mi ankasa ko obi atom pe ka je ti abo ntre so Me na wosha na me pentam na mako tie obi na so.
1: Eh,
0: me tie na so na me so ni pa. Oh, me ni sorry. Oh, where dey? Me pentam fa che me una kwa na starti. Mo na mama ohwe kwam klase fo. Am so owura. Me si me o. Oh, fe dey akwa ba kun she she dey me si mu. Abrem wosha ma akwa no. Man ba akwa me to bi jira dey says, "Kache ko. Wetia na wetia no." Wetia na wetia no. Oh, afa na abrante na jin tokwa no. Na okwa e dey ade. Bible say, "Eminyam e dey ahoblase ani."
1: Eh, sa.
0: She obra wosha ya. Me ni che ye dey asem kura to so a. E ye wo kura ni pa hu.
1: Yes.
0: Ah, akura we dey. She dey osi bra no wosha dey. Me susu so betumi aye.
1: Na bi da.
0: Na so no waye.
1: Sa.
0: Ahoblase ani obu anti. Nipa susu bo ne mawda.
1: Na so na ahoblase.
0: Ahanta anti anya wo kura na aye ya. Na dey asha wo.
1: Obi
0: abaje oh akura we dey betumi aye.
1: Ono a.
0: Omushi.
1: Isubaya no.
0: Abrante we. Na no she odidi aja so mesia tem. Betumi aye. Akura won tra wi ase nche. Tim na wo wu. Because Bible said the idea no can and one Awurade chro no wosoro.
1: Sa.
0: That was why. What say?
1: Na Awurade suro.
0: Na Awurade suro.
1: Ene nyansa tena tena.
0: Ene nyansa tena tena.
1: Na hobrasie.
0: Na hobrasie.
1: Die ni munyama nim.
0: Die ni nyama nim. Kwa yaso bi. Kwa yaso bi. Oh Proverbs chapter 29 verse 23.
1: Proverbs 29:23.
0: What she say?
1: Onipa hand time.
0: Bible say onipa wa hand time.
1: Bebre no ase.
0: Hey.
1: Some kasi pa.
0: Onipa wa hand time.
1: Bebre wase.
0: Bebre wase. So minia, tron sem no tiasi o. Chocho quotation you know. Mlatia ni kwala ni ketengeti ya maba noa. Muni nyamisho ni obuwe ni ya ni diye ni ya ubrasye noa. Mwashua mudia. Ene sobe tiye kwa siyasemi ya. Na wafani nyansa semua. Wamaine ya wano. Discipline ni mo.
1: Debi da.
0: Emu mpenyivuwe nye discipline.
1: Debi.
0: Emu asofobi ni nye discipline.
1: Debi.
0: Emu asempeke fobi nye discipline.
1: Debi yo.
0: Asamble mafobi ni nye discipline.
1: Debi.
0: Church members. Enke mofuwa. Bebi ya befe biye. Kunzungu na huse. Akura kasachile penyina no ya ya fomu.
1: I'm
0: saying you buy it, Kasa. Nah. Or brand new horse.
1: Yes.
0: But to form no Kasa chile malam. And the konzo go hoko shem kwala ketinketing. For compare Christopher. Where your mind where your blasphemy will be disciplining me. Who person gonna be here now with him? Or should see a hand time for coin?
1: Or
0: do my blasphemy for?
1: So when you hand time or brand
0: new. The Bible says when you power hand time by the day.
1: But brand new.
0: Okay. I will maswa. I go away here with Iraq.
1: Brand
0: new. Let's say them who says in the say. No way.
1: Oh, we are
0: ni sikiti ye tight. Sana kwa me kroma su ye. Watinya me kankan ni wye. No kofa ifo gu na ho. Oko se se jata wa utopia. Sebo. Nibe gu ni nchay. Wani yise la si kwa ya agen. Na o ni mishel. No way.
1: Oh, we.
0: Na bebiya wunshu su se kwa imbe da wano. O hantay ni. E wane nyako po wade kwa imbe fa. Na wa brewasi. Because wakase. Wanipa wa hantay.
1: Be brewasi.
0: Be brewasi. Tuaswe.
1: Na hum hum ahobe asye
0: ni. Na obi o bre no humasi diye.
1: Ni nsabe ke ni mounye.
0: Oh Lord Jesus. Abante so pe se wadye ni mnyambo utirichi doma. Bro humasi pa. Bro humasi pa pa pa pa pa pa pa. Na wako yase mu o Job na. Job chapter 22 verse 29 na. Mishel ne yeshua bibiya fa wabuwe ni ahobrasye discipline. Wamai wen ya umblasio. Job chapter 22 verse 29.
1: Wasena se wabre wasia.
0: The Bible say wabre wasia.
1: Ubeka se. Emaswoho.
0: Emaswoho ya diadi.
1: Ewoho.
0: Confirm. Unibi ya manipa usu unibi. Akwebia. Ode nenu. Akwebile wane tiku masia. Ode dabonting. Yeko. Wasawa baby wake up under 20 fanasi. Ubiya yini TV ya soji peta. Ekuras wa light in ho. Na. Yesha na kwezi. Obediji 2,000. Na. Petro wako tono diati. Akwe fri kumasi ya uda bonti. Miyame ni tuyasa uda kiyo suma bonti. Akwe ni dum light na awo. Mwese mijina huu. Udum light ni dum TV na anakwa nasa. Kumasi. Uko midema TV isi suwa kesiye miyenu. Mwese mbo. Usu kiyo sukula udemu kumasi ya mlakete. Nedem. Dakwe mwa miko ukulasi wa nema amene sovoka kwa sirane bana msuhu. Mema wa. Ubane use. Udipa wa hantai. Ebe bre wa nasa.
1: Sa.
0: Medubo kwa kumasi. Na ubano, oba kurasi ya sisi na oyeno, wako humbe bi oda, na oba wenye biaka. Na ubi obe breno huwase ne uradebe manosho.
1: Yes.
0: Wini bi amenipe wuse wini bi.
1: Yes.
0: Ya wene nanyake sesamo. Praise God.
1: Hallelujah.
0: Tuaswa Job 22 verse 29.
1: Ose.
0: Aha.
1: Se obre wasia.
0: Obre wasia.
1: Obaka sa emaso oho.
0: Na omaso oho.
1: Na obre se ni die.
0: Na obi obre no huwase die.
1: Obama ne die.
0: Hey Lord Jesus. Kwa shase mi, awa Jeremiah chapter 15 no. Bible so obi obre no huwase bi ya obe di ye.
1: Yes.
0: Bible do famu ba e bidi ye.
1: Yes.
0: A brand ya uti school mu, uye school ni. Wo mbra ho asigo school mu okra. Uni a teacher fo, ntokwa bi e be school mu abrant ye ka ho. Demonstration bi na odi e permit teacher fo no ma wo monko. Na teacher fo no kwa, ni a renipo be kire wa dia ma wo be ye minister. Wo be pe MP di wa ha. Abla teacher fo ni nyina free school mu. Kana brand ya ne maba wa ye won ke system bi. Le gonfone UST fone poli sunya poli kura de me ma wo mo 70% wo ye discipline.
1: Yes.
0: Ke poli kuma si ke poli ade bro no atwa no hwe nyina nye abanu vifuo akronfuo wo hwe bro no atwa no hwe a okra wo si ye wo mo di wo mo kogu nyula mba bi ne de hwa ye hospital because maybe ade ne wo no entre se wo di akra akra kwese wo a Lord Jesus
1: wo ye krom too much.
0: Ya kama gana vopa ifuati ya fanya hospital ya ya mkope baby isi dafofo. Na bwono ete kwenu wesi ya nyanye. Ete skunu. Ta discipline. Kwa shem kwa lanki tinkiti ya trones ni ya ntadia. Ebubo ase. Abla usi ya blanti ya ni trones. Ase wa nim. Ase wa nim. Wea webe ye minister. Oma webe ye yini.
1: Ani ya uo.
0: Webe ye minister. Shenyon gela uko school. Shaziwa yuwe nufumindi nam school moho. One wanted to send himself a new FIFA 38. No, I'm Tumboniti. Wakofa Blazer 32. The Mian Funo. The Yesu cross here to the comb. The cross Nakosia Lufun. The Anufuni Rupu Yesu. Way or by way, by a nurse in here. What will be Pania? One I see won't grab a wall. I jump up your name.
1: Yes.
0: Hey, Minia. T tie na fa bobla pao na Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 as say
1: ahantani
0: na bible say ahantani
1: hye
0: hye
1: me ne wonanya
0: urade se menka sante so bi ya ahantai bia ne nanu pa urade ni wanya
1: urade
0: urade ya na osio
1: se fa urade asem ni
0: e nyakopon na na okasa na nanu pa yi
1: ebisa woda
0: ofise woda
1: ose jubre edu
0: wose bible se menka sante so say woda che efedia obi ya ahantai no ebra urade ni beto wasoma ye dia
1: edu
0: ti nyakopon pake wo mu guke mu sha oko shie wo mu agu because first Samuel 2 says no kan wo say urade no kuma no mankwa
1: sa
0: it was a sa time for no a no de ahomasofo aka ho eni atira ni tonfo aka ho no de wifo ne sanwefo no e ma na yemmu ade no aka wo mu nyina agum no wako ja wo mu twa wo bible say onu nyakopon no ne wo ahantan ni anya to aso e
1: waso chebradu
0: na ose waso chebradu
1: na ahantan ni no
0: na bible say ahantan ni de
1: besun tia hwia
0: obi oni awo brase o ya hantan
1: obesunti ahia
0: se se che nipa no besunti na wa hwe ase to aso e
1: na obi la ni ho a
0: na obi a no ho a
1: bema ne so
0: o bebi abekwa ko wu ato no mi ni a o yira ba ho bebi abekwa ko wu ato no so wa mra ho ase a wu anya fe wa urade ani
1: sa
0: obi oni awo brase bia ni wu anya fe
1: yes
0: obi o ya ho maso o mu ade bia ni wu anya fe ja mamie smesi de ni wu o fe odidi wie o dwale wie ya one ne ma di nkomo o kan ni

0: dia kamia na enka no
1: nabi
0: dia ye na ono ode ma wo se be ya wankasa betime die wa blabom wo ya wo maso ye adwaye a untum ko ye wo kese se mo soro ho
1: nabi
0: untum nya ntia urade
1: e be ka ya
0: wana e be ka etu ono wo chira dia ye
1: sa
0: wo pafa wo pe jamu won sha wo etu wo kese wi o se dia wa so betie no nya dia
1: betie
0: won sha
1: on for so
0: dabida Micah chapter 6
1: Mika
0: verse 8
1: it is yet mo
0: twa wose sai
1: waka dia ya kire wo
0: nti enda no pay bible sem ka san kire wo sai ya ka dia ya kire wo
1: onipa ni dia wade hwe fi wo
0: sai dia wade pa fro wo che na no pay
1: ya bibia la sai
0: ayi anumrei anwachin anadwi uti no wade duo so uti ka mu na uti kwan a hand time fo no mumla mo wase wose dia wade pa fro wo che ni wo
1: anya dia bibia la sai
0: ya bibia sai
1: ade tren ne ye
0: ani adoye pe
1: ani ahobrasia kunu nyakopo de
0: pe Lord Jesus ahobrasia ni bia ni awurade ne nam
1: sa
0: obi o ya hanta bia ni dwaye omuade no wone bonsam ne nam nipa de se ni track ko chate ke ti track amu a wakasa chire nipa so wuja kokoma shi ni opran ya bas bi wo e se friend de be de vip no
1: vip
0: o chate ke ti ni wo ni se wato drama na ka ho da sa bas ne de ni din ne no honam ne pesin yesese ohodo bi tete kitotum kache da obesi from crowd ape baby age so kache meet hey mate why hey kache o masasa mejo so hey ne crowd che so boko bonsam chem chesu o mushi vip na wanya tram no woni bi sa de sasu bi mfo ka ne ta ahoma so pa ne sa odi sha ka dia yenfo bash wo mo mu ni bi itu mo nyame so mo mfa ni agro
1: sa
0: odi sha ka so wuro mo sei okoy da okoto digestive biscuit vote quarter said your quest ana de bishi Eti ono sei se asa beka fo yo komni ya keke urade asemo a se de omusi bro mo ho asepa VIP no ha na no ba ko bia me wura mu ba ko bi bisha ma American bro for please let me ask a question are you a preacher I'm serious or say please go down I say go down I told you let him tell you something I mean America it doesn't do all just matter fuck you me so for matter fuck me send him power urade ba mo ta fo te yes
1: Davido
0: send him power urade ba mo ta fo te yes
1: Davido
0: Bible say with power and time e be bra wasi
1: sa
0: confirm na wo uti ye mpade e ba chi mpa wonim
1: hmm
0: wo nyakopa body o boy e nyina nipa na ye mo bro wa body enu pa na wo ka de e kire ne ho a so a ye nipa
1: hmm
0: abo wo otumi bo abo pleko pain wo ko na chi wo bon bi o pain na bo pleko na chi wo wono a report ni nyina na bo pleko ne ne namo na so obi ka sie tumi wo nipa na wo kana to tumi fam wu
1: hmm
0: Nes nipa nya sika no wakasa kire nipa aso mfiri wias a hand tight wo se ne waka dia ya kire wo
1: nipa ba
0: ni dia wale fefe je wadi pa fe unjani yo
1: ne bibia la
0: se bibia o
1: ade tren ne yo
0: ado ye pe
1: ani ahobrasia ni nako fodi ba
0: na wo se mkasia ma tron sham no wo se ma tron sham na ko sha je bu o first samuel ye sha first samuel chapter 15 22 to 23
1: first samuel
0: first samuel ka si
1: 22
0: sia samuel
1: Na Samuel ka se.
0: Na Samuel ka se.
1: E wade pɔsha fɔ die.
0: Ah, wade pɔsha fɔ die.
1: Se kuma fɔ die.
0: Se kuma fɔ die.
1: Se tie wade
0: se ana.
1: Hwɛ. Siti yɛ se afɔ die.
0: Ba bro se. Awo bra se ne suti.
1: Yɛ se afɔ le bo.
0: Hallelujah. Obo ni tem yɛ se, obɛ yɛ die wurade pɛ.
1: Mm.
0: Na so ne mfrɛ wurade. Suti. Yɛ
1: se afɔ le bo.
0: So wo adwuma mu na wo tie mpanfu wo adwuma mu. Yɛ wo obi 12. Ne yɛ wo 11 okro kwa nya wo size no no.
1: Da bita.
0: Enta fo mi anu be yetume wo ba ko. 2 minutes na ba kon so aba
1: eh
0: eso e ba ye se pain ni kakrani
1: sa
0: ade die ba ye se pain ni mo fani ni ade kire se wo mun nyina ba da kro di se ma wo mun ye wo mun nyina
1: sa
0: na eso die ba ko free ba ye de ukotu adwuma ukotu obi wa adwuma mu a fa obi o ma no fa ni die ma no obi sene wo ho se wo sene e se ka wadi din da
1: amen
0: ko sha se bo Matthew 8 verse 1 to 4 no
1: wo se ahobrasia wo nkyekyere
0: se so
1: Awobrasia won chechre.
0: Ene awobrasia ni obuo ni enidie won chechre ni ene wo kan.
1: Yes.
0: Ya kaputom. Na wuti a wo dia bobra. Wo sha awobrasia won chechre.
1: Na donu amu.
0: Na donu amu.
1: Na sha fon ba Yesu nchai.
0: Na sha fon ba Yesu
1: nchai. Na ka se.
0: Na obeka se.
1: Wan wo kase.
0: Wan ni okase.
1: Kra wo sha hinie.
0: Awo sha hinie mo.
1: Na Yesu fra ba fra bi.
0: Na Yesu fra para ketu abe jira won finfin.
1: Wo ka che won se.
0: Na ka se.
1: Se mo anane.
0: Se mo anane.
1: Ma ya se mo fra ya.
0: Na ya se mo fra ya.
1: Wuti mi che na sha.
0: Hey. Akra wa awobrasia o.
1: Ai.
0: Akra kituwa wa ho blase ba. Bible says wa nyesa akra.
1: Otumi nyesa no so hin.
0: Akra ntumi mfa asem nhyeni mu.
1: Ya bita.
0: Akra wa ntumi mfa asem nhyeni mu.
1: Onyaka.
0: Akra nyaka. Akra nye pipe pipe.
1: Ya bi.
0: Awofon beta ho akona nkwara no mienu asase edi agro.
1: Sa.
0: Ose se wa nyo amra ho asase anyete sa akra. twasoi
1: enti obi a obabrɛ ne ho asɛ
0: enti bible so obi a obabrɛ ne ho asɛ
1: abofra yi no
0: so obabrɛ ne ho asɛ akra
1: no ɔno ne kɛse

ese vasi nipa bie na no a 0207 no wa shase na ye mbo vasi nipa o ni wura fi no se only zero no ba ko abcd num na ba ko 123 na mka chen se wa bon etu ansa na chi no sua ne foforo na bible se de o ma no ho so urade branase na de o brane ho ase de urade ma no so enne kwa like tikitikitikiti ye no obu ye no osuro ye ni nyame suro especially here ye we 1975 se de o message aka kire o no be shea blaje o ni se wi ase de nyina ye ne dia Ecclesiastes chapter 12 verse 1 wasi kai ubafu o mra dibrem sana dabo na so paul ka kire timothy wasi me ba sho mra dibrem so ye na kura o mra dibrem akono Nenya shaswa na kujidia kompano. Ena blantie mitofu na mi boko kwa se. Shewa blantie muye. Enya wadri so wadi inti wiasine dawa ni nila ya odia. Nemo mbomboti so bejai wako ya nila shewa uradisa. Neja ya kesi samno ni mema samno. Ujido suwa mantemu wadudu. Sakra wadri. Nenene ya odia wachina ya odia. Wiasina utimino unyakupa wabatu ho. Enya odia ube tu seda ho. Na sendi ube situ ya no sana ube seja wako. Eniti bobla so ho ho. Ya wodi enji na ti se o manfrani na wo be sue obi na wo twa akwantio so wo be sue blaje na wo hyehye t-shirt wo twa gusu the same time ka wa bi ehye na somu ha ni kambu yi twifom ni tira kwasi mensa na wato atwere guest ne frana muchi wato gayoyo bonsam nana jota poli ka wacha na yo be ke bi abrantie be ma ne so be ma ne sa so ya no ni bi se wiase ne ya ne dia na no ba ma ba kwa askumase askwan ya kwa all night Me poye na me pe bebe e jina prichi. Me peja bini eni anom. Ena o machi ma mom pa yempo. Me tisa blati e big body sem. Hey, hey. Osa, osa. Look. Uwe, she. Popu kura wada. Popu. Chese. Eya yu na wuse mo. Nyong boy. Chese. Usha du kura be 24 to 26 years. Na se ni pa we uradi be mo ocha 40 years. Because Bible ni so nyanko po suro. Na tu odi pa mkwa nem. Na di usro uradi ni fia diye. Obe tisho. So u Jamaica no it is o pese we nyini cha hunia o se u nyanya mshuro face we nya obuo we nya nidie we nya oblasie bible say do na ni wageni na won kwa na awa eneni pe nshuro urade kura na ke dipe mwe urade nshuro urade a na sofu mu a me the 18000 na sheba bible ma pe baby dia to me da me ho aba me ba na desani abie bible no ka u de po akefa bible ni nyina akọ onofo no abie mu no yiske na film no ja bible no ho minia Me share that me fa be senkati a woman edibo tende paneye. Me di kufa me ye ne tise duro. Me di boba na igu hode 10,000 toso. Wo duro wade wa yin nai. Wo duro anu wa chino ho. Papa bako ye attempt to ho be seno wasi wo isra hanono. Wo ta fwe sika wo anfya winte. Wo untre wi ase enche. Wada ne dabu dabu. Ne che se di patras ya wu se. Bae buru mo diya wena ne shi. Che se ya wadili bi se nyanko pofa ne buwa o che. Na diye me pesa me ma utia se ando pay ni se. E urani wafa ne buwa wanche. Nemo mwasu wa bwani fuwa uwa enya nefe. Nemo mdiwa pedisha wa bwani fuwa besesa. Eti sauti bwani bim. Nese uradi nkuwa. Nenu nchilese. Ohu bwani ya ujino. Nemo mwa odo. Uradi watimani ya dumbebri. A odime nimpa. A dumni ya humo mbrobini yenya kupodi ya mawo. Nemo menyese bia onku. Onyeo ni wajin sakra. Ajin sakra ni nye. Eniti na bible onesa wote neno wa. Memprimu wakoma. Sabre na wote neno. Eno wadom eno unkwa jieda. Enano pei. Sobe muwe disu wa shesuru. Ni wadani wechidi ya me wiasia. Anke jirano papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
asa da wa urade ni timu odre wo pe obi e di timu odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 kona kwa kai ho wo si me urade me na me kum me na me mankwa bi pira na masa so wo kwa Deuteronomy chapter 28 verse 1 na wo kai ho no na kopi 16 no eye nhira from 16 to 34 na ye no me na eduru ba bia wo si me urade me wo si dan na wo nem Lamentation 3:37 wo si bone ni papa bia no wa beba bia urade me nim wahwe ani ti Isaiah 54 urade si me na me bo wo sai fo so won sai urade ni ti modre na ono wo tua obi alaka said in adwuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 bible no say said ye udua na no anoba mu atua ani ti me ni adua ni ye no atwa ni ye ye udia fa no enya kura Sodom and Gomorrah kan hu openfo awurade di jashie no Noah bless wa cry ya wona dakro awurade di nsi ensuyire fa no awurade ehu sankofo we mbo a mino mi ye no begira hi ye wa na Roma fo single by force ye kotonyom ebu ko road no bunyina ko wuye ka ne ko na awurade nim so mo ye Roma fo wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so begira hi fa
ya oba besia wota obi

0: twene no youthful call excursion asem bi afiri baako no mu ba yenti sister dia hye no mu youthful no wagyai yese wabo ni tiri mo po se youthful call ba bi a ofa no honye de
1: enyim
0: wo se se wan firi wo pema mfa wo nuam fom so an che no a onyankopon wo soro no on so de nche wo anything na Matthew 18 no verse 23 no
1: ekwan a woni onua wafom edie
0: ekwan a ye ni onua wafom edie
1: na se onua fom wa
0: eti se onua fom wa
1: kone koyi na ten woni ne nko antam so otie wa
0: onyankopon wa me procedure bi ese se ye di so onua fom wa kone nchan koyi na ten
1: na kire se
0: nyankopon on peka sa bebere awurade mpa asema ye tre
1: so otie wa wonya onu
0: ukunu fom wo wakobwa na mamia maneye wabo sofo amaneye emeko mamia maneye sofo mamia maneye nadafo amaneye nadwuma muni ne daleta se wabo na maneya wabo amaneye no amba se se akanwan a ukunu enye won na che se wawie yakopon pensema ye tretre mu to se se onu afom wo a
1: koyi na ten
0: ji na ten
1: woni mi enu nko antem
0: woni nko antem
1: otie wa wanya onua
0: otie wa eho no wanya onua
1: so ntia
0: oh lord jai ma urade jai ma urade obi ha obi sisi sister wo kro de ma sham tete we na so obi ha wo kro na se wo wo ma ne ho se wo ha wa obeye wo mo obeye wo mo ishaka urade
1: amen
0: obeye wo mo jai ma urade wo kro de ma sham ha wo jai ma urade wo de to bo asia na hwe no a ejeje de so wo de obada 11-12 opie wa na wa man nsuo no wa sa to de e ko yo obada wa kwa ba gi nsuo dwale jai ma no sa wonu wa betena sia ba dwune ho a ma hu bra bi a wonu akasa ne kete so na teacher ni bi ko fa na yiru wono anka sa ne kete so opie se ya so eh sole we de minim samu wa ha me sole wa na o sai na chi
1: montu aso
0: o ba fie ne yiru ya aduane wodi anadwo dadam wa wa musa na yiru no wa anka hwe 4 days sister na ma duro so gom gom gom gom wono anka sa wu ukunu ha wa to bo ase na urade be ku na ma ama moto na ya wodi a to bo ase eya wo na wo be ku no urade be ku ama ma ni moto ni nyina be di wu nsam ni moto ni baba ba odia e da tu rooms no e baba ka won sem to bu ase na wo to ase no so a
1: wo se se wontie won so a
0: wontie won so a
1: wo da kata asafo no
0: e fa nsa no wo ka ka kire asafo no
1: wontie asafo no so a
0: se ye kere se still ni pa ni so wan pira
1: ani e buru so bu so nsu
0: wo sem ka sem ewurade e fa de wo ka sa kura wo to sa ni pa no a enchia no yakopon yi ji ni pa so ni pa ye mo eti onyakopon wo yiji nipa so se wo nipa dasani otum de body sha wo mua ma wo nua ba wo abeka kero wa ntiasie wo de nipa mie no aba wa ntiasie wa frefie wura wa ntiasie wa kaka sha na solfo aba wa ntiasie wo nko aye hwan wo se ba sha bu nipa ne te so obosumsum ni the 21 to 22 no verses no
1: eho a mpredodo a se ye de boni frie
0: wo se mpredodo a se se ye de boni ye de
1: e frie ene petro ban nche bese
0: ene petro ka se
1: awurade
0: awurade
1: emplan na me nua fom me
0: emplan na me nua fom me
1: fem free no
0: fem free no
1: ekosim plan so na
0: ekosim plan so
1: yesu ka chane se
0: ene o si dabi
1: me so se ekosim plan so
0: ene 7 times
1: nemo empedo so ahodo so
0: nemo 77 times that is say the best way ni se unua fom wa jamu jamu dina kwa sam 15-16 na wose won na bempo wa shopa no
1: wa ye yenu ma ye komuti
0: wo ye we no me hwe wonti oso be ka wani wa tata wani wa tete wo sesi na wa jifo bi anya de won nua won na bempo won na yaka woti jankopo osoro fie na ye shira o asafu wo shira wo tiri so do wa pampa so awurade na ni abre ye papa awurade wonhyɛ obi o kristo so manya force

0: obia ye twuma no ye ni ya aso konya katua e fata se wo kan na papa ye hu bia wa wati na se wo nye urade ni e na di a kire ni ya ba sai ni ya ba tie ni ye nti obakana sa Abraham kura wo su Abraham na na ni da so wo he Abraham na na ni da so nyina ye asase ayase ade mama no ni yashira no enkwagia no kura ohunu na chiri chiri chiri chiri chiri chiri chiri chiri na ye dia ye ni da so wo Kristo mu je we so amen
1: amen
0: to me to ya no mfa mesre na mesre bisaya ma nige sa no no so ye nyabtuma ni bi mint me guarantee sa wa ye pure righteous I can't guarantee because we nim ne ho asna mi me ba cha wat ma se me condemn no so se wo kwa bonsam jim je me so amen
1: amen
0: me dia dia me nim ni sa adwuma me ye no no so ya dia ba
1: ko ye bi
0: ba jo santi asiye wo amen
1: amen
0: ti se me wo ni se me de me mom de mani age se ebra so na urade on de ne baaye no afa na ade ko onye mistake unti men kan jira urade se urade ye sra wona nka kan na wo twem ye nsa e wo se ko di preaching wo abafa na ko wa nya ade kura unti me kan we de me mom de me tu cha ma urade be bo me sa ma no ye me so amen
1: amen
0: the teacher will be a well there times that a man for so be we are menko na bi o aya norma je me so amen anu tina de bi e mo de wure sesiesie wo ya de ba sesie sesie wo sie cause what the ever to me at uji obin so dia ba to no se jase obin so aso de amen nte nda di owu to aso fo so na ekwa heaven de mu di oya ade ye den de your brother no preach wo nshira fm ona okay fm Accra me de ana me de kana sampaye wo so fro bus bi a wo preachi ana america ni bi betrem no kura graphic wo na ni msa wo say hey mara foka you can't do this in America ya mara foka no say me so for mara foka amen
1: amen
0: the radius so your dear tenia mama nka samchro preaching and guarantee into heaven let me a preach from apokosi anwumre eno me ntrom di won kwangumam obetimi asakra ama wo wa benya kwa na me preaching na me preaching no say me ntana me koje ntisa o your dear tenia na yon shue continue botne nebra e me di a chire no je me so kasa amen
1: amen
0: ai e me so o mumpa na yere namba na yon fre no na me nko wonko chia me nko hene kakra na me nka chire ni se wushia no odo ni kuru wushun shua e chire bebi ya ni kuru kuru je me so amen
1: amen
0: me kwa kananu atu God ya me Joshua ondoni kunu okosusua na kire ba bi ani kunu ko nto wanka na no ntum no mfa ni monya ma urade no hye urade de ba simple you say ada urade ba fami a so fuma mi be su ni metime ni abaka che se jaja jaja

0: 5 hours ago. We are from their official page. News aba no no. Aha. Ipa bebre comment. The information matter ni say na no homfa no. Mhm. Na no homfa no. Because me be 2 months or 3 months ni me nya ni message na me ntene kan so so na me ni one of the very few mo kanyankopa asem undiluted. One of the very few. See, and I am wondering the kind of preachers Babe take you over. We are just praying. We are just praying. See, I know. A bit harder that, but fear no move him one by one. One by one. We are not here to joke.
1: College ni weya ye di green sha no ye di white ne to anono woni mi sha ne sha su nurse ni bi mada eh je opie word wona ne ma me ne yale da won ma me ne yale da won hwe ma me ni sha ya eno sho na dia gu won paper why mo hu fi no aya ma di wo fi ni be bia mo nam bia ne di machi ma me ne hwe ni sha nurse ni ko fi wa ma bi because anyway na nya ni nyuna na ye mienu
2: da bi o
1: na tro kro kro so aka se di waja ne wonani na kwa na ye dia
2: awale
1: etu ma wanu tie panyiri pe na nyakopon won kro kro firi mu
2: yes
1: na bo shama bo wuram na obo wuram a oba sha obewia na wakum na wa dia ade enti na nam la tie ne maba wa wuti se potter nkokko no because obuo ne ye di dia pa nya dia ade
2: ebi no
1: kanepa obi wu a posta ne ye no wa de fim fam ba won she wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no Emiensa bakoye call to glory bakoye home call ana bakoye obetuali na sa somebody miensa we kan o se ya tro bi sambo obi awu ne din poster form ne ya tro soro call to glory na mi pa de twabru 90 years
2: yes
1: tese ya frene ni munyamu sabi tete wete na urade de to no wacha
2: yes
1: eti said in pano ya frene ni munyamu eti 90 years de ko no ne ya tro soro
2: call to glory
1: call to glory home call so to say awurade afre no
2: yes
1: if you ankasa na afre no eti ni 78 years no wacha
2: yes
1: eti ano no onyakopon na afre no
2: eh
1: na ya church home call na obetuale so wancha kura no ni 72 70 71 no wacha and the call to glory no 43 years
2: ewom
1: no awu
2: sa
1: 42 ewom 41 no awu obetuale 31 32 33 home call when you are 36 37 now blantia can himself go nebo
2: eh
1: obuo ne ani die dia ho blasia blantia ninti and na ba ko bi kra ko fa ba ka bo si a chiro poster no so what a shock
2: what a shock
1: na che se 30 years kra no a blantia ne ncha
2: eh asem kasi e
1: che se woni obuo ne ani die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a cho sha no se sei
2: ti waja
1: in the Bible ne se tie waja
2: ono na wo
1: ono wo ho
2: na wo na
1: na wo na
2: so ba brewa
1: so wo na o ma mi ba brewa
2: emu na ni mu tia
1: e mi ma mi ba
2: amen
1: Bible ne so ma mi ba brewa nya de
2: emu na ni mu tia
1: e de abrewa tifia no e ba yie
2: eh 50 years go in there
1: abrewa ye ba yie na so abrewa nya ba yie o bi asempa
2: eh
1: enum te fo ne ka sey wo sey abrewa tifia ye mo ne ba yie no di asempa nti na na nya me ato ne nkwam o odi asem because abrewa na ne mri obi a bibi
2: da bi
1: abrewa betum de ne na ato e fo ma kotena yie ase wo mfa ho o atade a wo sere wo wani nya ho eti abrewa bokos na nyina ja and obi anya 78 years wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
2: e asem o
1: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame yensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
2: sense ba sa
1: ka e me mame ba
2: amen
1: awo fo na sie ma o si tie waja
2: na wona wo ho
1: na ono ma wo ho
2: na wona nso
1: na o mame nso
2: ba brewa
1: so ba brewa
2: emu na ne mtia
1: and na ye bu ya mame ne ma mtia
2: o awra wo sem
1: so fu kura tum ka tere se wo o ma me na ye wo
2: ye wo
1: o papa na ye wo
2: confusion kase e pa
1: na so fu ka create confusion atu abusuam
2: eh
1: wo pe nipa nim animnyam
2: sa
1: na ye nka wo ko malaki 271 wo se twa se asofu anu kura nim die
2: eh
1: na ye pe emre firi na nu hu eti so fu die be firi wo nim baba no se wo ko first corinthians 14 3 o se die o se nkom no wo kan ko so sem ani awre chichire sem enchire nimpa
2: sa
1: enti uyo difo anase we sofo a de be firi wonu mo beba no o se ye de be mankoso edim puntu obebre nimpa na mama nya de a be create confusion ato abusuam
2: da bi da
1: na wa kachire obi se ne mama ne papa ne kwasia no so onim na wa kwetwe sikan ebi bodi mama aba Eya me ho sam
2: bone so tro.
1: Na Bible so said ye nam ne so ma senti dua be ba no. Matthew 28 Urade ka se, monko keke sempa. Na de obegye de momo na shu. Wan ka se ye ko create confusion to abusuam.
2: Da Peter.
1: Na ye ma yama me no murwa ne ye papa no murwa no. Ye murwo mbe ye. Obi aya ma se se ne ba kure fra bro chire ba. Ontimi enko sra le maame. No ama ne yire sia no akra. Omo kopi hotel biada na ne yire no so e ne de se ni kuna ba no anko sra ne maame because wa koso fo bi odi fo bi o amwa ka chire ne se ne maame ne ne papa ye diade
2: ene
1: ye no etiso ni me obesere ko na busia fie mu a wo mbe kuno
2: awra wosem
1: na twaso twaso ho ne maame Proverbs 23 22 wa sise
2: ti waja
1: oti wase ti waja
2: onna wo
1: wo oba wo
2: awona
1: na wona nso
2: oba brewa
1: so ba brewa
2: muna ni mti
1: Lord Jesus 25 no sise
2: ma waja na wona ene nye
1: ti babu se akora ma waja ne wona ni nye diade
2: enye
1: ma brother wo to semla koma wo papa dwale ye fie sen ni
2: eh
1: wo papa lensua wo papa to wo papa blo wo ma me abre
2: de bere
1: du ba bi wo papa wo no ye be ma no tum de ne hye wachi na wo de wo ma me tum asia bo mu wo do ko di sifo bi wa ko pe drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe de ne ma me ye be yi semla kura wo nto bi ma ne ma me da
2: davida
1: bonjour ma me no papa na wo sem ne sey wa sa de sika ne ye ma sem chalo to rin sa bibi contract stadium din semhunu na urade wa edi na made sebi nwa me se urade ma unyini me yeso ma me no papa
2: eh
1: na wo ma me yeso wo na wo nchiro chese de ma me no papa wo nchiro wo no na ho na abo se we nua bia pa wo ntia ba pa da
2: de egu no
1: 25 ne sesey
2: ma waja no na nyi
1: ni nye ni nua ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
2: enye
1: wo to se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie sey ni
2: achele ye
1: ebeda na obo bless you ye
2: davida
1: wako shatema wako shankran o wa brochire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie sey ni bible say ma waja no na wo ma ni nya de ade
2: enye
1: because bible say oba kwasia ma na jawro ho
2: sa
1: oba nya safo ma na jani ji
2: sa
1: o ma me bless you
2: bebre kwa
1: media be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week nonko koko nyano nonko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wo say yes sana ye ma me no mo ble pa
2: bebre
1: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de benum na ba bi fuo num na wo say atoa so aba fufurum na dras ma fuo num ma brother wo sha no wa hwe ni yi e ti hwe yesu kristo kora ba wi ase no sa se mo 120
2: david
1: na moses nso awurade de ne mra di ka hye ne nsa no moses nso awurade 120
2: david
1: ti yesu kristo na kasa na nu matthew 19:19 ti wo asampa na wo ya brache ni ababa wa ne ne anopeyo sa wi ne mra sa wo tie me ne wo ka mo edjomo abonte so me sik cassette we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo see the ne so no busa ni pakro no a wo ti see the ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
2: eh
1: na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 twasham kashai
2: di wo jana wona ni
1: it na yesu kristo na kasela ni mu ana yesu kasa 5:16 ni mami
2: sister o se down kwa
1: a sit down kwa
2: na hwe
1: na hwe
2: bi baba so e se ni se
1: no bi ba yesu we be ka chira ni se
2: chefo
1: o che chira fo
2: ani ma ba na menye
1: ade pa ba na menye
2: ne menya down kwa
1: ne menya down kwa
2: o se ni se
1: ani yesu ka se
2: ani ndo bi papa ho asa
1: ade na obi sha me papa ho asem
2: ba ku pe no ye
1: ade we nkwa na ye
2: na so pe so konkwa mu
1: na yesu ka se so pe so konkwa mu ani o ka se di mlansham no so
2: o se ni se
1: ani ni pa ni hu mlansham no no se ni se
2: dia wa hefa
1: yesu mlansham no do so
2: ani yesu se ni se
1: emu dia wa he ani yesu ka se
2: dia se
1: de emlashamu na ese
2: eniawu nseya wade
1: nseya wade
2: mokro no
1: emokro no
2: yeda se krumu
1: inya da se krumu
2: diwaja no nani
1: diwaja no nani ka emi mame pa
2: amen
1: na odi diwaja no nani no de abeka ho
2: sa
1: na waja homeda no
2: homeda
1: no so na urade ka san ko bi kura to anke yin si na bo ne ade enku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja homeda no wada dem ho nini a se ne se wu mu ade pa ndia ho brase a ba modre pass obi fiase
2: abere ho ase
1: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu papapapapa omo omo bre wo mo ho ase no ko sha dia we Ephesians chapter 6 verse 1
2: I was a 14 sian chem
1: mini ako ko so e
2: ema
1: ose bible no se ma
2: muntie ma wo fa se
1: urade muntie ma wo fa se mo urade mu
2: we na tene
1: na ye na tene o
2: diwaja no na
1: bible say bo sham keshia ma unyakopo pa ko se diwaja no na ni
2: na we ni mlansa ma
1: na bible say ye ni mlansa mo
2: dikanya
1: eh Ephesians 2:12 ho na urade be se ho twaso e
2: yene mla samua
1: ose na yene mla samua
2: edikanya
1: edikanya
2: bose wo mu
1: bose ya di ade
2: ewo mu
1: bose wo mu ni se ubenyina che
2: na wie wiye
1: oba wie wiye
2: awo na wale sasa
1: oh lord jesus show pese uta 728 years no
2: ha
1: mi ni abuade e bro mase uwo soro dodo ose yene mla samua edikanya
2: bose wo mu na wie wiye
1: na eba wie wiye eti mlatia na maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
2: yes
1: mlatia na maba wa enwie wo mu ye nyina muade
2: na wo na wale sasa
1: na enwo ansha na wotu nyina che na uko Colossians chapter 3 verse 20 ya ablatia wutie sam no na wo trotro quotations no bo made se wo be sue bible no na se wo na wo muade wa fiase abuade
2: sa
1: wase se Colossians 3 verse 20 no wase
2: ema
1: ose ma
2: wutie ma wo fase ma
1: bible se wutie mo ma wo fase ma
2: ade
1: nyina ho
2: na we na so radia
1: no bible se emra se me so radia ni ne se wo be di waja ne wo nani
2: ei
1: wo be bu panini
2: emu do
1: praise God
2: hallelujah
1: 1 Peter chapter 5 verse 5
2: 1 Peter
1: chapter 5 verse 5 what she say
2: e mofra ho brasee
1: nti bible no tretie asleti fi asem o se mofra ho brasee
2: mofra ho brasee
1: aha
2: sala na mofra nso
1: nti bible no se sa de nkasa nkyere mo se sa na mofra nso
2: nko mo hye panifo asa
1: hey ena gana fo mpa gana fo nkwala se wo mo de yemfa ho hye panina se da
2: da bi da
1: waso na dwebo wonya 16 years ya no otuba
2: eh
1: wo tutu se gele a yedi suo gusu no
2: kanigi na
1: ofe no change ni din no
2: yes
1: kwasi ma nu no wato atwene
2: ompe bio
1: akwasi bu ache na dabi
2: dabi
1: efe ye fre na muchi wato
2: yes
1: gayoyo
2: yes
1: bonsam nana
2: yes
1: jo tapoli
2: hey
1: na wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen ono okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra if you say akosi ba mon kan chese akra no yale o so maso de no lie
2: no lie hey
1: adi no lie
2: onya dia for
1: the first Peter 5:5 was say
2: e mo fra ho brase
1: o si mo fra ho brase e
2: na mo mo fra so
1: ni e so ya bo fra na wu wu ade ni aho brase a ene tie nsem ye ba unje ba o si sa na mo mo fra so
2: mo ba mo hye pani fo ase e
1: fa mo hun hye pani na se
2: na mo gina mo fra ho brase e
1: praise God
2: hallelujah
1: aho brase ye ntumo
2: yes
1: eh wo sha kula bi anya bi
2: e di bi fra
1: discipline
2: yes
1: e kuro bi abo koma discipline ye adwuma no e kuro ni ntumpo da
2: da bi da
1: e kuro bi ala abo koma obu anya adwuma wo mu no e kuro ni ntumpo da
2: da bi da
1: ura from wa na omo park afu
2: yes
1: e kuro ne toilet school dining su nyina pa because obu ani ani di ani mti wa hinu bo da ura obi anko koni ma riba no leba no obi anko
2: bi anko
1: eti mimi ura krom na se kuro no emu ma tie ne maba wa muade a na mpanfu wa krom onzu muya ho a mi ura kuro no ma wo se sa kuro wo musu ba omo wo mni
2: yes
1: o se sa na momo franso mo fa mo hye panyina hye
2: na mo fra ho brasee
1: fra ho brasee ho brasee ye ntumo
2: yes
1: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
2: ah
1: omo mo blo mo ho ase no mo kwa ni mu papa
2: bebre kwa
1: ahomaso ni ahanta ni jeye ni akesesem no ene me wade ma na butaneza wimula
2: hey
1: ene ye trem nto
2: 7 years
1: wimula 7 years wiria to aswai
2: o se mo nyina mo fra ho brasee
1: o se mo nyina mo fra ho brasee
2: mo so mo ho mo ho
1: na ba so mo ho mo ho
2: every say
1: every say
2: onya ko bo si hanta ko kwai
1: yo oya hanta no o jana nu mo sha me o pe na me
2: hey
1: sha
2: unte menka
1: o mo mi da mo kra be fele unte menka every fa no mo nyina we na every fa se gana kwita ne sam te se dia de
2: ko sia
1: kwa me ko ne na mo resha no wa ba kwa me kuma ba wo se nyankopon ni pia ne ba bia
2: hey
1: nyankopon ye kankan
2: nyame
1: small boy poku wale ablantie no peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani firi gana afirifa satam kwa yesi 23 years kura na onchai babu sai woni pa wa hantan bebre wase
2: munso mo homo homo
1: babu sai munso mo homo homo
2: efise
1: efise
2: yakobo si hantan fo kwa
1: obi ya hantan bia no onkwa ni mu da oyeso onkwa ni ma na urade aso kwa
2: yes
1: because bibi kura ma wo mpo na hwehwehwehwe
2: sisi amponi
1: na se urade ma wo kwa wani ma
2: enye
1: eti osi obi ya hantan bia no urade be si no kwa
2: na oduma obrase
1: na obi obre no ho ase no

0: ya ene ba me ye ho sha kra we suban she ne wo mo she tia no
1: sa
0: eja te san kole and nothing climb akra ne te kumase ye be da ne atete akra no
1: enye yi
0: hallelujah awade na gumo bi apai ni we
1: sa
0: en kola etutuo won konfo so nya ya wori jaye ena wori jaye ye tu anke do akabati pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong and now black here say what down obe bi what promise we obe bi what promise sister bi what promise black bi me ni aba but madre say so nwale ya what down we yiri ya ya ya man kole ya dro ye basa basa basa basa basa twaso o say akurampo ye ni ye na ye ade abo frampo
1: ni ye na ehu no
0: ehu no afi ehu no wi a ni ya tretina kora no ena ni eja na e betena si atretina kora no Shaka urade dinda.
1: Amen.
0: Ni atete akora no. Na chade obi. Ewo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21.
1: Proverbs 17 verse 21.
0: What she say?
1: What say dear owo akwasia no?
0: Bible say. So wan fa wani anhwa wo ba. Na owo akora ma ne be ye kwasia.
1: De owo kwasia no.
0: Aha.
1: Onya awre ho.
0: Ah, wo ba te ne ya che wo ba. Wakonum wi.
1: Yes.
0: Oba na akobɔ kro no aye kunu no. Bible say, enani agya man tena sia ntete mu mayie. Na so ko wo kwase a,
1: owo nya wrɛ ho.
0: Owo nya wrɛ ho. Akra ne banyi lo akoye kɔ wi nhyani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Twaso e.
1: Wase na anigye biala ni ho ma ejejentwe agya.
0: Bible say, anigye biala ne ho ma ejejentwe agya. Na nsa na kɔla ba ejejentwe no, na kɛse enani agya ntete wo mu ye.
1: Enya bra ma no.
0: Ɛnɛ ye ntia ye ma wo.
1: Dabi
0: ye friend kwala no junior ene ye junior junior senior ene ye senior senior
1: mame ya
0: mame ya
1: eurama
0: mama eurama dress mama dress hallelujah ye friend kwala no ma kwala na ye tabata ene obi dia obi bo
1: dabi
0: tane no ye body ye tumi chew ne a show ye we dey call report a chiro papa say body say no why ntia ya show na papa sa shwaka ho ene ba ta kwahia to meet ko abo boswa akko school ko one ne pa teacher say so nim na do sa ka me bible wa awrade wo hu sa ba tan ne mobo
1: amen
0: awrade wo hu sa ba tan ne mobo chade abo Proverbs chapter 10 verse 1
1: inshan no me
0: bible say inshan no me
1: solomon mebusem
0: solomon mebusem
1: obanyansafo
0: obanyansafo
1: e ma na gani anije
0: oh obanyansafo so tete obama oyo nyansania
1: o ma na gani anije
0: wa wani baji wo tete obama na ko school ahwe no akra be ye lawyer obedi sofo akra be ye judge obeye mp akra be ye secretary bank manager ukọ bank ho a ye se bank manager ma me ni man ba bi ma ne ntra ana wana wani nyi ana
1: onije
0: eti aya na under 20 blaster for obobọ no se oba ni makelesia no mo a akwa ni nyi ana
1: oni beje
0: hallelujah
1: amen
0: oso obenya otete oba ma ne dane onyansafo a wankasa wani beje o wani beje
1: no bakwasia ye ne na wrewo
0: o se ye papa no ma nwo ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodoo ewo ma 24 ne 28 omo tu ye gu ye no o se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye ye tumi abua won
1: omo ye mbo
0: mi nya mema ho na so bi ni ho
1: yes
0: eno na ma mesia nya so se e wo se me so me ma ma wo no me ye den
1: hwe omo
0: hwe won hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: obanya safo ma na je ne je
0: obanya safo ma na je ne je
1: no bakwasia ye ne na wrewo
0: no obakwasia de tem bia Oma nina, you know who? Chasembi, Proverbs chapter 29, 15. Proverbs 1, chapter 29, verse 15. Tetu ubani yepa. Eno obitu midi abanuma, eko wali ubi. Oma kwa ima ye nti abanuma no. Akurani di enye ubenti na asoria. Udi ni pupupu. Tie tie, asembu wa Proverbs 1, chapter 29, verse 15.
1: Abani ye ni mka menyansa.
0: Babro say, abani ye ni mka menyansa. Iti akurawo jimi ya shino.
1: Yes.
0: Abani ya ni mkia,
1: aminyansa,
0: tuwaswe.
1: Na abofura watu na sraha no.
0: Abofura ya tu sraha.
1: Uguni na nima sa.
0: Mkwa nani bobewa ya tu wamo sraha.
1: Pewi.
0: Ya njia wong, enani ya jati baby. Hallelujah. Me, me, akosu ya mansari ye, mebawe diye, uba haya ni nini ya guru. Hallelujah.
1: Sa.
0: Onu ni ndia guru, abese se mkwa siye jineguwe ni masi.
1: Hmm.
0: Bata ni jimi ya we jimi. Uba wa wono. Utumbie wa nukase. Ubiba wa manini nini ya guru na kurano. Obedi na tema ya diade agu na nu mashin wa ma me yura ho ama o papa papa papa wa ma me yura ho ama o papa papa papa wo si akola ye to no sira ha no
1: o ma ne na nim guase
0: o ma ne na enim guaye diade
1: guase
0: o so uto akra sa na wa ntete no a wo ne wadamfo nam ene wa ka kire wo wadamfo no se wo ye kwasea afɛ na wo na wo gyina hɔ wani ma twɛhyi asɛ ɔkɔbɔ wo ba no asɛ wafɛle hyɛka wurade din bɛ 17 ne hyɛhyɛe
1: tenetene wo ba
0: nti baabrɛ hyɛe ne saa ne nti no woyɛ ba atan a tenetene wo ba na wama wa ade ade wama wa mo hwɛ wa mo mama wa mo ko sukuu ankɛseɛ no ɛnɛ yɛbɛsi fie atɔ kasa ma wo a wa mo le las hwɛ wa mo sɔ mo wu wa ma hwɛ wa mo ma no hwɛ sɔfa yɛ sɔfa ɛnɛ ɔwɔ sɛ nkɔfoɔ so a wama wa mo hwɛ wa mo ma no wa mo nyini nkyɛw halleluya ɔhwɛ akora na akora yɛ sɛ ɔbɛhwɛ no na na maame na wu na papa na wu na deɛ ɔnhwɛ ne ma no Awurade ma ne tena se hallelujah enyini che because nkwala ne sofa ɔne onye ɔbɛma wo ɔne bi ɔbɛdɛn ɛti woyɛ ba atan a wotie me na na sɛ wale sɛ yɛba w'adwene mu a hwɛ yɛ papa nkwala ne awurade de ne ma wo nti ɛne wɔsew sɛ ɛnya wo kunu ɛnya wo yere 17 no wakae hɔ tenetene wo ba na wama wa ade ade
1: wahome
0: na wama wo kra ade ade anika Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
1: wose aha emfa atenatene nkame
0: abofra ntiba bɔne sɛ emfa atenatene me nkame abofra
1: na wo de aba hwe no a
0: na wo de aba hwe akora
1: ongu
0: ongu aha
1: so de aba hwe no a
0: na wo de aba hwe na
1: wo baje ne kra afra sama
0: wo baje ne kra ade ade afra sama ndo hallelujah
1: amen
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo
2: utie
0: wo se me ba me ko sura urade unyankopon hwe na kwa so ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade ehira wo ena ba tan sen ena ye bie ya no etu ye ba fo se ye ba ensuro unyankopon hallelujah
1: amen emfa tenatene nkame
0: abofra bible se emfa tenatene nkame abofra na wo de aba hwe na ena international school bebre ye yi ema afrim
1: ye ja bo
0: Hallelujah. Because teacher ni nko hwea kora no a. De maame ne papa ne baba be yen no. Eti akwara ne sey a, eno wa ne sey wo sey wo school. Akwara ne so omumle bebre omu di ni wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che sey no anu no. Eti wo sey akwara ye to ne sra ha no.
1: Ogu maame ani mase.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo sey na sey wo di aba hwe no.
0: Na Bible so di aba hwe na.
1: Ongu,
0: ongu.
1: Wo di aba hwe no a.
0: Wo di aba hwe na.
1: Wo je ne krefra
0: sama. Na eno ansa na wo je akwara ne krefra sama ndo. Enna ba ta bebre nhwe ye mantie, ye manum bebre anum wi. Ebinum akoye akonyesafo awu. Ebi abokro no ya chi won, ya ku won. Ebi da prison. Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo sey meba.
0: Aha.
1: So wakoma hunu nyansa.
0: Wo sey meba. So wakoma hunu nyansa.
1: Makoma beto meye.
0: Makoma beto meye.
1: Yela nso meni beje.
0: Mensu meni beje.
1: Na me se wa ho be sepe no.
0: Na me ho be sepe me.
1: Se wa no eka de etene.
0: Ah, se oba pa ejina ku peje ni no wo ke nyankopon asem.
1: Sa.
0: Oba ejina ye fa ne sey, eye MP no ejina parliament. Na wo kasa. Wo ne sey. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ma me bi ka che bo se sofo. Se me mensia ma wo won no. Akemum ye no kura te se wo a. Aka me da nka me da. Ibia ye wi no mfo. Mikro ne me wo nkwala na no gyai me. Eti menya be ma bia ma na ntre. Me ba no sabre no so na me ma no wo age bi mu a sabre no enye enna ene tete because abema 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nguya e wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
1: dabi
0: e wo ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ma o e wo ye de ade ema adwuma eti to aso
1: verse 24 no
0: aha
1: Awurusie na wotene ni agyabedie.
0: Bible sɛ awurusie. Ana wotene ni ni. Na agyabae de
1: agyabedie. Na de ɔwu nyansafoɔ no.
0: Bible sɛ obi biala ɔwu nyansafoɔ
1: no. Ne gye ne ho.
0: Na ne gye ne ho.
1: Ma wagya ne na aninye.
0: Bible sɛ nti ma wagya ne na aninye.
1: Ma de ɔwu wo no ni awurusie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana no. Hwɛ. Proverbs chapter 23 no. Ama ne akɛ no. Proverbs 13:24. Wakɛ ho. Proverbs chapter 13 verse 24. Proverbs chapter 13 verse 24.
1: Verse 24 no.
0: Aha.
1: Wo se de okra na ba no.
0: Bible say obi okra na ba
1: no. Otane ne ba.
0: Ye ka se okra ba. Obi a wo mfa okra aba enye de ade.
1: Entia okra.
0: Entia okra. Wo okra no tembia okra ba no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo nhwe wo ma, wo ntire ne wo ma. Wo se de okra na ba no. Otane.
1: Otane ne ba.
0: Ta okra no. Wo no no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Se wo ntia okra na no nkyere se wo do.
2: Bro ho ase ehye de odie djuma ma wo blo ho ase hye dia wo ti ne nchen brown one say a shem soft penina say brown one say baby biala radi washen many akes is a moho brown one say a babble say radi oh ma a brassier for so na hand time for the
3: what do you
2: o blow o si won kwan ni shira gura
3: amen
2: se o blow ho ase a urade be shira o ye papa uti o bi fi a blow ho ase ma o kasa anye de ma o fi ura mpe wa shem ti assembly ye pa blow ho ase e ma ba bi a wo adu obi adwuma na wo ya blow ho ase ya na football fo tumi ya de bi ma ne ye befe bo se coach no kasa chire na no de me se gu na chi
3: show respect
2: nshiran ken ura
3: amen
2: football nti full FIFA for omo ayi pa ye respect
3: ai respect
2: omo moto nshiran ken ura
3: amen
2: nti o bobo na se onye discipline nti mi mo bo enko wani
3: nti mi mo enko ba bia
2: FIFA ene rasta man for omo moto ye ba ko rasta man for omo ye respect nshiran ken ura
3: amen
2: Sasuna, your friend say, football so FIFA so, omo moto
3: respect.
2: Ishangenga ura.
3: Amen.
2: We born you say respect. Your friend say Rocky Du. Then you need fourth and third album. Omo nyumbi also say respect. Ishangenga ura.
3: Amen.
2: Maybe ura de de wa shebiya no. Mi anho na sheho na bom pa esile urade na fa nokredi ni adwumaden fa sheho na urade obepegya nimpa no no so bepegya urade amu se ye wo bra de she wonipa ase wo ho a ye wo bra wonipa bi so be she wase wo
3: sanity
2: hallelujah
3: amen
2: ti na ti ni yipa nti first timothy chapter 6 verse 1 to 2 no eka asembi
3: First Timothy chapter 6 verse yes. Number 1 and 2. Atifi asem no se nkoa. Na nkwa dodo a wo nkonu ase ye no.
2: Nkoa dodo a wo mu wo konu ase.
3: Emu won wuranom.
2: Wo mu mu
3: won wuranom. Se ani die nyina se won.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Nkoa wo mu hye konu ase.
3: Mu won wuranom se ani die nyina.
2: Enye dua bi ne yabu ena wo hye ase.
3: Da bi.
2: Nemu. Wo ye mate ya.
3: Wish a driver say.
2: Obey the instruction.
3: Sir.
2: You should not get
3: right. Amen.
2: Bro, who was it? For can I meet in a driver, drug where you have some ketuakra? Would you be fear? Bro, who was it?
3: For my fear.
2: And woof of four was cemented so why now?
3: But now no see then, so what was saying?
2: Abrosan so. Ti ane panyan. If you were tell them one on if you were, ya wa wi o ni ye boso. Man kan chira me sama mu ngo fo so if you were o chira o dodo ye mre.
3: Eh.
2: Yo ku ade o si fie. Ejan wo hwe ti sa daka. Obekuru ma no obepe cassette ni bi ato no abie bulum. Ten o'clock kim. O mu fie wura.
3: Fie so nsi bi so.
2: Ishan kan wura.
3: Amen.
2: 2 o'clock no wa wo di adwene ne. Nkota wofufu adi awie nhyiranke urade
3: amen
2: efie ura kra wa ntibi ma no
3: da bi
2: owia no abegira balanda so na efie ura wa toilet key no wa him
3: efie ura betu
2: ti na tie ni ye pa
3: sanity
2: ma wadwene nya adwuma nipa ambo hyehyehye nkofo ase momre mo ho ase uma de o hye na se no kasa dodo o tie no dodo O papa do wako wale wo ba foforo fa ne so maami na blo ho ase
3: fa ma no simple
2: because o maami o wo wa nko be blo
3: ho blo ho ase ma no
2: adena o papa be wale wo ba foforo no do wako awade ase na kura ketua o mlo ho ase
3: so se nyene maami no
2: be yesa gu papa wade hallelujah
3: amen
2: o papa so pene yiri enti wa hwe the best way ni say ada so obadwene ho ana so obadwene na yase ho.
3: Mhm.
2: Ishanke urade.
3: Amen papa.
2: Nti uko nya papa wata no no zibi man kam soso.
3: Ya ne uko ya
2: ti. Na yase ho.
3: Ani uko ya ti.
2: Na wa wo wetikwa mu akotena wo nana nche.
3: Ani uko ya ti.
2: Obekwa na wo nana nso ni bi. Ni nsantumi nso.
3: Sanity.
2: Afi no wa jinsamu. Bro ho hye ma o papa yira wo ne ne tem
3: sanity
2: bra ho ase oh wo fa kofa wa betra ne nchen won kan ha befo wa betra ncha sa man kese be bia wo fa abefa wa betna wo ba wo fa ne ne yire ne ne mate kama wo ba ye within a short time we take confession of
3: you wa be say fie ho nyina
2: wo ke kan wo fa ne ne yire tribom sa oni aho blasie ketiketike
3: dabi
2: confirm. Hallelujah.
3: Amen.
4: Okay.
2: Yasemni ye pa.
3: Osene kwando do wo komi ase no. Mu wo nwa no.
2: O bra bi adwuma na do bra panyini ato ano. Ususu se o bra ye munyina munu enti. Unu ya panyini o da adwuma na no ntumi. O mpesa o be bra ho ase ama ne ketiketiketi. Osene mo fura na wo mushe koni ase no.
3: Ose. Mu wo nwa no se ani die nyina ase won.
2: Aha.
3: Ose na Onyankopon din ne nchirekire ho no hu awura
2: nshake awurade
3: amen
2: ose nkoa wo mo shekoni ase no
3: mu wo wura num se ani die nyina ase wo
2: hallelujah
3: amen
2: mu wo wura num eh sese mo die ani die kese aye de en
3: ema wo
2: ti asem ni ye pa
3: ose na ma wona wo wura num agidifo no
2: ehe
3: emu wona nimtia
2: nshake awurade
3: amen
2: okoje womo a womo wo uranom
3: agidifuo
2: ati se agidifuo no
3: emu woni ntia se woye anuanom
2: tie ne ye pa
3: an
2: enya wadwere se bla na wo hye na hye no bla na wo hye na hye no enya wadwere se bla na wo hye na hye no ishage urade
3: amen
2: enya wadwere sa se bla na wo hye na hye no oye wunu yanti omla o wase
3: sa ose ma womu womwa na jidifo emu woni ntia se oye wunu anom
2: se nie fa
3: na mo wonso mo yie
2: eti wunu akura na woni ne ye adwuma
3: ose som yie
2: ma me ba ko papa ba
3: ko ose som yie
2: abo ne se bro ho ase na som oni yie
3: sa efrise
2: efrise
3: wona wonya yie no mu bibi
2: hallelujah
3: ye ajidifo ni adofo
2: hallelujah
3: amen
2: unu yankasa kura ne nifiti ma me ba ko papa ba ko
3: ose som yie
2: bible ne se sa wo hye na se na se o som no a
3: som yie
2: acha sem no
3: sa
2: ne bra adwuma nti ye ne bra yire ba ka bia
3: wole mfiri kura o munu sa ne tie
2: o fa nya adwu
3: nda bi so se we de fi adwuma
2: o bra adwuma kura na wo se wo hwe ni
3: sa
2: ti me ka che ne bra yire se awura wo ye adwuma ma me nya ho ho
3: nda bi we de
2: me bra pa na wa bi adwuma
3: an
2: enti wo ntimi nya me sa bo fra yeni efa abofra bia wo hyesom ase a obre ne ho ase osom no awurade ma ne ye nhira
3: sa
2: ah madam for bi jo otros papas mazi one ne wofa hallelujah
3: amen
2: ne wofa na ne wofa fa na abofra kitikitikitikit spare pass ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wofa hwe ne din sa se ah jo me bi store ni bia ma eno ano no bie bi ma no koto no magu mu mako mako mako mako sa eno jo wa yo defo ene jo auto pass magazine uduru wa te se o taade akura se bia blante ni sibre no wase ne ne mu tinti
3: ah
2: o taade akura wu gina ho che
3: sanity
2: enipa egu ho no we di sika na mu yom we di we na mu ben
3: mo ba money na na mu amen
2: che asom ni ye fa aho blase di onipa kwach
3: sa ose ya na we na chirechire won na tu won
2: and bible say we na yen chirechire won
3: na tu won hofo
2: yen tu fo what ya sham no
3: sa
2: aba we abi kotena obi nchan genesis chapter 16 verse 1 down
3: genesis chapter 16
2: verse
3: number 1 atifia sam ose hega ne ishmael
2: hallelujah
3: amen ose na Abraham sara unu ma no na o afena bi a ye Misraim ni
2: afena bi
3: a ye Misraim ni
2: ene ye beka se maid na ofri Misraim
3: a ni din ni Hagar
2: ni din di Hagar
3: na sara ka chira Abraham se
2: sara ka chira Abraham se
3: ke erade asima wo ho kwan
2: erade asima wo ho kwan
3: enti kwa ma afena nchen
2: kwa ma afena nchen
3: ebia menya ne ho ma
2: ebia menya ne ho ma
3: na Abraham tie sara
2: na Abraham tie sara
3: na Abraham tena ke na sase sofri di shia du no
2: aha
3: Abraham yere Sarah fa na afena a oyɛ Misraim no de ne ma ne kunu Abraham awade na okohega ho na wanyinsan ye na ohu sɛ wanyinsan no
0: ohu sɛ wanyinsan
3: obu na wura no nimtia
0: yes
3: na Sarah ka kire Abraham sɛ amen
0: tinyin sɛ ne ba no susu sɛ one sɛ la
3: ayi one ne yɛpɛ one ne wura ne yɛpɛ
0: sana blantie bi fira kurasi abetna hanu ma onya 20 million account mu
3: hono
0: nim sɛ one ne brab ne brae
3: ayi onya handan ponie
0: hallelujah
3: amen
0: ene ne bless ye aduane kura ne brae bi sɛ aduane a on pɛsɛ obɛ
3: wo ayi
0: hallelujah
3: amen
0: si no ma na sɛ ne brae yiri yi ne brae shirt bi enu beguma no watwo
3: wo bɛka sasa onsi
0: tie ni ye ba bebi awurade ne wahyɛ no brɛ ho ase na hyɛ ho
3: sa
0: na bebi awurade akɔ wahyɛ no so wanhyɛ ho na ofo so so obepia
3: waso bɛ yɛhyɛ rɔ
0: ye wo nkɔfo a awurade de wo ma hyɛ bebi wo ma mlɔ ho ase ahyɛ ho a hallelujah
3: amen
0: tembia meta me kan me kyerɛ wo sɛ wo firi bebi a ɔ sɛ bebi a wo firi no wo firi kɔ wanim
3: sa
0: hallelujah
3: amen
0: wo wo sɛ wo firi ho ama bebi a na wo wo no ukoye no wantimi ankɔ sorans ne baabi ana wo no a ajase wo move wrong place
3: ai wrong movement na why any mistake asia pa
0: because bi ankɔ pon wo nhira nipa e mechire
3: da bi odo kwa ni mu street
0: nhira nipa kwa ni mu
3: ai
0: nshanke urade
3: amen
0: ti asem ni ye
3: pas
0: wase na blo ho ase
3: sa
0: ba ura ebre ni du na se urade na yi wo firi ho a ubo wo se baabi a wo be firi ho a wo be san kɔ no obako woni masne akane ba bia na wo
3: na wo no sanity
0: insha gaurade
3: amen ose na wo hu se wanyinsan no
0: ohu se wanyinsan
3: obu na ruana nimtia
0: hallelujah
3: amen
0: ena mlantia ne maba wo bi efiri se wanya wo ho
3: ai
0: eti sese die wo wie
3: sa
0: umuni pa bia ti asase no na ebre ba sha no
3: osana sala ka kire Abraham se
0: na sala ka kire Abraham
3: asamboni na wadi
0: asamboni na wadi ni
3: wadi mi da oso na me na me de mafuna mato okukum na wo hu sa wanyinsan nti obunya nntia awade mumi ne hu ntamaten
0: sa
3: na Abraham ka kire sala se hwe wafuna wo nsam ye ne se de eya wani suo
0: sa
3: na sala bre no ase
0: na sala ye de
3: wo bre no ase na odwane firi ni nchan na awade bofo ko hunu nsuo no ani wam
0: ofiri ho a okoye no
3: awade bofo no hunu nsuo ani wabi hu asere so so okwan so nsuo ani wabi hu na woka kire Hega Sara afuna no
0: Sara afuna se
3: ofiri hi na wore koyi
0: hi na wo koyi
3: ose mi firi mi wura Sara ani na mele dwane
0: hallelujah
3: amen
0: mi firi ma wura Sara ani
3: ana mele dwane
0: ajasi wo move wrong that wrong place
3: wrong movement na waye no na bale bofo ne ka che no se
0: o ko ye no na dua ne kra ho odin wo sere no
3: sanity e nsuo mponya bi na wanom
0: nsuo ho odin eti na ebra yakopon de be yi na firi ho no
3: na tam ne nsuo ye o pre ne ho
0: na so odi ahom aso odi ahante ni dweye
3: sa
0: wo ye se urade de ho urade be ma ho akire wo
3: sa
0: je ni ye pa ablantia wo de sa bo wo bra wo ho se waso aye
3: shi ti se wo twi kra ma
0: Mrs. Awurade yi wo firi baabi de wo kɔ baabi a wo kɔ soro sene aka ne baabi a na wo wɔ no
3: sanity e
0: Awurade yi hyira nipa nkɔ fɔ mo
3: ndabi
0: ti baabi a wo firi kɔ yɛ no baabi a wo firi a wo kɔ yɛ no sɛ wo hwɛ hɔ no de na wo wɔ dada no na wo yɛ dɛ sene baabi a wo wɔ ene ya
3: ene wo yɛ wrong movement
0: na wo sɛ wo yɛ big mistake
3: sanity e
0: ese se baabi a wo firi kɔ yɛ no ɛhɔ ɛ dɛsere ka ne baabi a na wo wɔ no ɛno na firi awurade awurade amfa nipa bi anhyɛ nipa bi ase sɛ nipa no nya akoa nsɔm ne saa kɔfem
3: sɛ dabi
0: nipa no bɛwu afiri
3: wiase wo brɛ so bɛyi wo afiri hɔ
0: ɛduru bere bi a awurade yi nipa bi ɔse ɔma mmɔburoni so ɛfiri mfuturom nhyiraka awurade
3: amen
0: na oyi mmɔburoni so ɛfiri somena so nti ɛduru baabi a baabi a onipa bi ahyɛ no awurade to ne bo ase yi ne firi hɔ pɛ da no na mmom sɛ woammra wo ho ase na wode wopɛ wo nyansa ne wo nimdeɛ ɛne ahomasoɔ afiri hɔ a wobrɛ paa
3: sa waso yɛ hye rof
0: enti afei asɛm no kɔsii sɛn
3: ɔse na wɔkaa sɛ Hagar Sarafina.
0: Hagar Sarafina.
3: Ufri hina woleba.
0: Ufri hina woba.
3: Na wole kohini.
0: Oh, kwa hini.
3: E hosi nifri ma wuri asada ni mnemili jwani.
0: Hallelujah.
3: Amen. Na waleba fwani kache enu se.
0: Abaya ya pake ni bag.
3: Hmm.
0: Ahumachi ya adia adia. No fayire titi.
3: Ah, enti woko.
0: Eh?
3: Tam nusu ambesi ya bobechi.
0: Uwe ya me masam na wofayire kan.
3: He, umine wati kwa pa.
0: Uwe nantem na wofayire kan.
3: Hey. Amen.
0: Who did dia won wo horo nja si?
3: No go kan wati kwa pai. He.
0: Onu wo fayere neti. Who did dia horo nja si? Hallelujah.
3: Amen.
0: Obi a wonu wo fayere neti. Onu wo bla pai ne yire neti. This year nyane wa san wa ko horo nja si.
3: Ai, apra kwa ho ya dia man.
0: Chu mu achocho wa. Ko she jaro wa agbo hwini sa ti se koto. Abere le urade ashira.
3: Unye nshira biara.
0: Isa gawradi.
3: Amen.
0: Tiene tiene yefa.
3: Na wale bafo ka chere ni se.
0: Ene urade bafo ka chere ni se.
3: Sanko wawura ni nchen.
0: Sanko wawura ni nchen.
3: Na ko blo ho ase.
0: Na ko blo ho ase.
3: Se
0: che se. Ebra e wo se odi firi ho no.
3: Ta mi nso yi. Sa.
0: Bla. Ebla wo se odi firi wo fa nchen su yi o.
3: Ai.
0: Ebla wo se odi fiti odi Jo ho firi sister ho swing.
3: Ta mi nsun ma o.
0: Ebla wo se wo di fiti adwuma mu no.
3: Nyanto boasee.
0: Wo di firi. Ebla wo se wo to wo di car driver ni car wura ki kwama ne nsun.
3: Ai, wo pure ho awaso be yeshi.
0: Driver ya ke se samo ko to ki. To ki sum. Na da e car wura isu mu se kiku.
3: Six months in spare crab.
0: Yes ni.
3: Spare crab.
0: Is the license kura wu.
3: Ai, spare.
0: O kori ni ukraye ne ni ha.
3: Spare crab.
0: O kori ni wa onye dwuma bi amfa.
3: Sa ne tie.
0: Am la ho ase anhye ho.
3: Sa.
0: E shaka urade.
3: Amen.
0: Eno ti station na we no dua wa shidi. Coins. Ye proma no we to agura no aso half no agu. Ogbu su osusu mu.
3: Ai.
0: Otimi bu ma de to agura no kura ye mhye.
3: Na no kura pona wa sura chiri na ma.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Eso aka ni wana na ukona wana ubo.
3: Sa.
0: Ahoblasia we nyenti.
3: Ana waso aeshi.
0: Wati di okachire Hagar.
3: Wasi sanko wa gura ni chen.
0: Sanko.
3: Nako bra nwa se chen na yanse.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: In the screen ya ba ya sanko.
3: Nako bra ho ase.
0: Wasi se wo fa yire ase.
3: Sa na tie.
0: Sanko ko bra ho ase se wo nua panyine nyine na se.
3: Sa na tie.
0: Sanko ko bra ho ase se wo nua panyine na se.
3: Sa.
0: Abema wutie me. Uba na nseya we take confession of you.
3: Ai. Wa se ba bia.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: O se sanko. Uko Genesis 13. Abla Jebi and your friend the Lord.
3: Sir.
0: Abraham, mimi ya ba no no.
3: Ai. Ne wo fasi.
0: Abraham ni Lord to Abraham nam sa o de kan.
3: Genesis
0: chapter 13 verse 1.
3: 13 verse number 1 no. O say Abraham ne Lot din titimu.
0: Abraham ne Lot ye de.
3: E din titimu.
0: E so no ne nanamu.
3: Ai no ne ne koba. O say Abraham free Mizrim.
0: Abraham free Mizrim.
3: Ono ne ne yire. Ne dia wo nyina.
0: Na wo nyina.
3: Na Lot nso.
0: Na Lot nso.
3: Ba anafo from.
0: Ono nso ba anafo.
3: Na Abraham nya ne ho se.
0: Na Abraham no nya ne ho se.
3: Mwa ne nita ni sika mu.
0: Hallelujah.
3: Amen. Na o de tutina free anafo from koduru better.
0: Show blow ho asia. Obla be pejam.
3: Sanity be mwanya ho.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Se ebi na ye father next year nke sa bla nkonzo ko bi ene ready.
3: Ai.
0: Se gana ni bi na ye se father.
3: Ah, enko twa ne ho kra che.
0: Isira ke
3: ure. Amen.
0: Ke sa bla nkonzo ko bi ene ready.
3: Sanity.
0: No no swa da letter genia.
3: Ai. Na ye bo ne din akese ma no.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Na swa.
3: O si, na Abraham nya ne ho se emwa ne dwete ni sika mu na odi atutena firi anafo fam kodru better
0: na kodru firi anafo fam kodru better
3: de aka ne na ne ntoma dan sie no
0: aha
3: wo better no anim ai ntam
0: aha
3: de afale butia a o si no kane no wo
0: sa
3: na Abraham frɛ awade din wo ho na Lot nso a oni Abraham nam no
0: na Lot nso a oni Abraham nam no
3: wo nya ne ntwie ne ntoma dan
0: hallelujah
3: amen
0: eji wo no so O susu se de Abraham won onu
3: so. Onu so obi, ai.
0: Wana.
3: Sa ne tie.
0: De Abraham won onu so anya bi.
3: Sa.
0: Sa ne tie dia.
2: onem le no ho asibi
3: da bi ahoma so sha ase ya ha na so be yeshi
2: hallelujah
3: amen
2: ye woni pa bi oha enem nipa bi so na kan urade pese ofa so shira no
3: santie
2: le so anto ne bo ase
3: da bi ene na so ayeshi
2: e komo de safo le nyina
3: ai
2: ye wa sofo nkitin kitin kitin kitin bia no mo ni asofo empenfuo bi nam
3: mm
2: hallelujah nshanke urade
3: amen
2: ya ko to no bo ase me urade na yi no epegya no ma no kosoro obetu awurade betu epegya na kosoro kora asere ne sofo na na odi na
3: sa enete
2: ene na ye o yakopon problem
3: sa
2: aso ene ishanke awurade
3: amen
2: okwati fellowship ishanke awurade
3: amen
2: eti di ofiri mi ne ye Zibi man capsules ano nso akwati Zibi man capsules ne baba
3: ai international ka ho nso
2: hallelujah
3: ai nso ka so akwa enu
2: no members in 20
3: ai
2: od international so
3: nso ka so akwa ebi ni ho
2: ashon ne kura ebi ni airport residential
3: ai ebi kura ni ho
2: kura wa airport residential ya ke be fa so onam airport kwan so a
3: oben ele prince oben airport ai
2: even afra wo border kura ebi ni ho
3: ebi ni ho
2: saka yade ana so oda ne kura no e fa wa fra wo ne fa so oga ne ke be fa se fa kakra no ye
3: ai international
2: Jesus.
3: Amen.
2: Blowasi. Na ura de mpaja wo. Ba hu aso funke tinke tinke tinke ti o ma promo e na o ma standard. To bua si me ura de you are. O you see see o. He? Lot of pray pray pray pray pray. Me wa.
3: Ai.
2: Na lot o kan wa eto aso a. Na lot e fe fe de na lot ni Abraham.
3: Sa. O sna kasa kasa.
2: Ba sa kasa.
3: Ba Abraham mwakefo ni Lot mwakefo ntem. Amen. Na beni muna Kenanfo ni Perisifo titi asase ne so.
2: Ah na Lot hu so what? Abraham wo mu obi a.
3: Ai.
2: Etwa dien.
3: Ezebe se sami ne ma me frifio.
2: Sa ne no ma na puo. Eno kwotena Sodom.
3: En Gomora. He na wi na so ye hye.
2: Musa ho se e de na to.
3: O si.
2: Musa ho se de na to no.
3: Na Abraham ka kire Lot se.
2: Mhm.
3: Mesra wo.
2: Mesra.
3: Mark sakasa ma mene wo ntam.
2: Mark sakasa ma ye ntam.
3: Na mene wo ma hwefo ne wo ma hwefo ntam.
2: Aha.
3: Na ye nuanom.
2: Ehe.
3: Na enya asase no nyina na eda wani mi.
2: Aha.
3: Mesra wo.
2: Mesra wo.
3: Hwe wo firi me ho.
2: Hwe wo firi me ho.
3: Na wo fa benkum a.
2: Fa benkum a.
3: Me fa nifa.
2: Me fa nifa.
3: Na sa wo fa nifa.
2: Fa nifa.
3: Me fa benkum.
2: Fa benkum.
3: Na Lot mene so hwe Jordan.
2: Na ehwa no.
3: Kan ko nyina.
2: Ondo ketekete no.
3: Ai wo peba wi a hoye. Hey, she
2: na kwaye na be ho be twa bodi akese.
3: Ai, e ho sunsu ho.
2: Onimnya sasere ne wo fa ebre.
3: Sa ne tie na ni ate.
2: Lot pa gamwi.
3: Ma non sa kire nwie wan.
2: Ade kura no kura ni 3 years e urade soma abofo so onwani.
3: Na won sa kire nwie wan.
2: Ni ye no no o favor ne kura.
3: Sa ne tie.
2: Wa mlo ho asi. An she be bia wo she ne ma urade yankasa amfa ne basa. Enyi wan firiwa. Wosi wono awurade no ka no fesa mu atu se wono awurade no mama buro ni so firi mputuru eti to boase ma awurade mfa na basa no anto so na ompega hu firi ba bia wo no na wo ba hu se wo ba kwa ni masere ba bia na wo
3: sa wasan lot mani so hwe Jordan kan ko nyina
2: ha
3: ohu se nsu wo ho
2: hallelujah
3: amen
2: jomboni woni trim no koyi ho hwe last minute no oh Genesis 19:17. Lot of pray last minute e ko see ne.
3: Genesis 19 verse number 17 o.
2: Aha aha.
3: O say na wade ne frade no.
2: Aha.
3: O ka say. Dwanege wo kra nkwa.
2: Wacha asem no.
3: Ai.
2: E fa japade no ne asase na ohu.
3: Wan fa ba ko pankọ.
2: Wan fa ba ko anya
3: de. Wan fa ba ko ba firi wo.
2: Wacha say Lot.
3: Dwanege wo kra nkwa.
2: Janne. Na je wo kra.
3: O say hwe wachi.
2: Hallelujah.
3: So nya kan kwa mu biara. Dwanege
2: pon no. Wachi no so. Abraham tries to be defending.
3: I will be defending her. Never find a very good rough.
2: When you know it. Hallelujah.
3: Amen.
2: It is a crabby free one, Jaya, mommy, and can no mean some
3: wood. There be. The time is. The time is your best number.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Genesis chapter 39, okay, verse 1 now.
3: Genesis
2: chapter. Joseph. A bread was swimming. Ede no kwatu fiase nyina na nso wampa.
3: Ni wampa ba okoso gyina mu.
2: Bebo ana.
3: Sane tie.
2: Genesis chapter 39 ho.
3: Verse number 1.
2: Mhm.
3: O se Joseph ni Potiphar yere.
2: Mhm.
3: Na o Joseph ko Misraim.
2: Mhm.
3: Na Pharaoh pia ni Potiphar a o ye ankobia so panyia oyɛ Misraim tɔno Ismaelfoɔ a wɔde Ismaelfoɔ a wɔde ne kɔɔ hɔno nsɛm na Awurade di Yosef akyi na ɔyɛ ɔbarima a na ne ho wɔ seadeɛ na ɔtena ne wura Misraimni no fie na ne wura ne ho sɛ Awurade di n'akyi di n'akyi na Awurade ma no yɛ deɛ ɔyɛ nyinaa yeye n'abasa soɔ no ɔde Yosef
0: nipa bi wɔ hɔ a wone ne tia
3: Awurade ma wo nea woyɛ nyina yɛ yie
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: It is a namnipa bi nsu so akyena ye beka ho asem wo ho. Kyena be ba ho. Hallelujah.
3: Amen.
0: Radi ya dum no bie kwa man ya. Ni abehwe nipa bi a. Won so nipa bi ti won kye ne kwan a won mo de sɛ nipa de pass.
3: Sir.
0: Mi sɛn ke uradi.
3: Amen. Ase se finya radi.
0: Efficiencies. Verse 5 to 8.
3: Ephesians 6. Verse number 5 no. Atifi asem o se nkoa. O se nkoa mo mfa so na hompopo ntie mo ho na mfa mu ru ano asem.
0: Wati.
3: Mfiri mu akoma mu.
0: Nkoa. Mo mfa suro.
3: Ani hompopo. Ntie mo ho na mfa mu ru ano asem.
0: Ntie mo ho na mfa mu ru ano asem.
3: Mfiri mu akoma mu.
0: Mfiri mu akoma mu.
3: Sade mo yama Kristo.
0: Sade ya mo yama Kristo.
3: Enye ani susum.
0: Enye ani susum.
3: Na wona wo nipa ase na wona a wo so onipa ni
0: mu nyete se bia mo ya so onipa ni
3: na mmom se Kristo nkoa a mo firi akoma mu
0: mo firi akoma mu
3: yo nyankopon apede
0: hallelujah
3: amen
0: okoa enhwe se wo fa yire ba nsa na wo twa mika ko
3: tinda bi
0: enhwe se wo bla panyi ni ba nsa na wo twa mika ko yi ni shirt se wusi
3: tinda bi
0: ebla woni ho onni ho no ena ho sei ho
3: sa
0: na wo bewuram no ho sesen ho a hallelujah
3: amen
0: no wo ho so ya bofrapa
3: sa
0: wo ya shira wo te sei urade ya shira ni mpa bi no instagram urade
3: amen
0: it was so kwa mo mfa suro ni ahopopo
3: enti ho na mfa nwura no masem
0: chapter 2 verse 9 to 10
3: Titus chapter 2
0: verse 9 to 10
3: verse number 9 no o se nkwa nso
0: o se enkwa
3: mumla mo ho ase
0: mumla mo ho ase
3: ma wona na wonwura no
0: hallelujah
3: amen
0: enkwa mla wo mo ho ase e ma nkofo a wo ne wo mote
3: won so won ade nyina ni
0: hallelujah
3: ade nyina mu
0: ade nyina mu no
3: won so won mu
0: mun so won mu
3: won
0: hallelujah
4: amen
0: mun so won mu
3: won twetua won sema no
0: hallelujah
3: amen
0: entwetua won ma sema no
3: o se
0: entwetua won ma sema no wo ti ase enye nyiya no
3: ayi om kasa me nkambi
0: obla yire kasa na wo kasa
3: ayi
0: wo fa yire kasa na
3: wo kan wan beka 5000
0: ha wo papa yire kasa na wo kasa na nokura nsi na wo yiya no akora kitikiti
4: I can tell you wuno obi awo na wonye
0: wo hallelujah
3: amen
4: this year ye be
0: yakopo de ne sabe bo wano soma wano form de na ho no
3: hmm wa somba ye sipe
0: omla wo ase kura
3: dabi oni ahombrase
0: meti ni wo masha kasa ensisa ho ni passenger Eko, o masa si jai channel, stay on the meti ni
3: sa. Wan ti asye da. Enchoba wa pati nti. Ayin.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: O masa kwa, o si fat channel. Wesi 24 series. Wesi 24 first verse. Wesi 22. Ena ye ntokwa na o masa si 20 first verse enye hwe.
3: Fat channel.
0: Jai manu miye nye ye juma.
3: En enchobo nti wan ti asye.
0: Meti ni si doa wan ti asye na masa.
3: Ayin. Ose na nkwa so wamla wo ho ase.
0: What you say me no? Ba bi awurade de wa hye bia.
3: Ose bro ho ase.
0: Perform.
3: Mm.
0: Bro ho ase.

0: Christianity now, a determination.
1: Or so many pa.
0: Nim say, or so many pa. Safono. Psalm 20 verse 7 to 8 say.
1: Psalm 20 verse 7
0: to 8 say.
1: Ebinu kavunti asiana. Ebinu kavu aponka.
0: Aha, tuasu.
1: Na yendiye.
0: Yendiye.
1: E kavu urade.
0: Ye kavu urade.
1: Ina kupodi.
0: Ina kupodi.
1: Obu budi ebi aso.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Wasi safono. Omu budi ebi aso.
1: Shiasi.
0: Ashi shiasi.
1: Na yendiye.
0: Na yendiye.
1: Asole chile biyijira.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Omu nyachomfono. Omu budi ebi aso.
1: Omu subunipa.
0: Ashi shiasi.
1: Yes.
0: Na wamu wamini ya uradi boni mpuni mpuni diye
1: Sori tirebeye
0: jina Wamu sori jina wamu nasu
1: Tirebeye
0: Tiriye pa Wamu wamini ya uradi boni mpuni mpuni sori jina wamu nasu Tirebeye Tiriye According to Jeremiah chapter 20 verse 11 Babu wane kansembu wawo
1: Udi for Jeremiah
0: Itire do you know
1: Chebudu ba kuno.
0: Ah, what's say?
1: Na wadi jema chiso dombele ma.
0: Wadi jina mechi tisha dombele ma.
1: Nuhuye hu.
0: Nuhuye hu.
1: Ani timati fuwa mene fiasi.
0: Ani timati fuwa mene fiasi.
1: Mene fiasi. Na wun tumi.
0: Na wanya diye.
1: Wun tumi.
0: Timi. Chema ebidi.
1: Chema wun tumi.
0: Nishake uradi.
1: Amen.
0: Wasi uradi jina mechi tisha diade.
1: Dombele ma. Ani huye hu.
0: Uradi neni wane masu. Abua kukukura mpo ya abuani. Ono kura nani wane maso. No nyankupo wade ubetina. Psalm 21 verse 11. Wasia uradi jina mechiti sa dombelema. Nihunye huu. Na Psalm 21 verse 11 ne kase.
1: Psalm 21 verse 11.
0: Ahababu si.
1: So obo wahupo mbani.
0: Nche uradi si. Se wamu bo wahupo mbani.
1: No usubo ni bihua.
0: No wamu susubo ni huwa.
1: All to minyo.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: What's your seven ye? Sawo ye nyankopon ba na sawo ni awurade bompuni mpu. Wo ye awurade ba na wo ji awurade di.
1: Wo
0: ti
1: bo ni
0: sawo awurade ni wani da so. Awurade ni obi bia wo nkwaje wo chem ni nyankopon a. Bible se wo dipa da se ni betra se abon ho po.
1: Boni.
0: Abon po boni.
1: Su po boni.
0: Na se su po boni.
1: Wo tumi nyo.
0: Wo tumi nya ni ade. Ade ade se na wo tumi nya. Efi se awurade gina wo chi.
1: Se dombelema.
0: Aje se wa anye ni.
1: Yes.
0: Bible only say Obibiala, John chapter 5. First John chapter 5, verse 2 to 5, you know. Okay, say
1: you your honey woman indica.
0: Ah, to answer. What say?
1: Did you to me na dance di?
0: Did you to me?
1: And na dance
0: di? Na dance di. Tell you, would you ask him penny dia?
1: Na dance di wechi.
0: Na dance di
1: adi wechi.
0: Ufosu retai shwa na dance ya ede
2: nga
0: ufosu ro rani panum
1: bunya dance
0: na ta di
1: nwa bunya dance
0: it was it gdm
1: to me
0: ani e
1: na dance
0: na ukai sam na
1: obi oji say yesu kristo di obi oji say yesu ni kristo no
0: obi ala wo gidi say yesu ni kristo
1: yakopo na wo no
0: hallelujah
2: amen
0: to aso e
1: say ye do nyankopon
0: nti ye do nyankopon
1: ye di na shade aso
0: ye di na shade aso
1: ye di hunu se
0: ye di hunu se
1: ye di nyankopon ma
0: ye urade ma
1: ye di nyankopon do no
0: ye di nyankopon do
1: se ye di na shade aso
0: ye di na shade aso
1: na shade ne nyade
0: na shade ne so nyade
1: ifise ibi lo nyankopon wo ye no
0: ibi ala nyankopon wo no no
1: adi wi aso so kunim
0: adi wi aso so di ade
1: kunim
0: what you say obi ala nyankopon wo no no
1: wo di wi aso so kunim
0: wo di wi aso so di ade
2: kunim
0: hwesa akroma na mi wiom a
1: aha
0: na opa akukoba achi nwa akukoba no di obetumi adwane na wa ko shema me na tabaya se
1: aha
0: akroba jimi nyade
1: enche no
0: hey na di otwe no ho no
1: ah wo chi ne kura chi
0: hallelujah eti na nkrofo a wo mu ni gidie wa urade mu no ebribia no
1: frama bo ya
0: ya kwai frama no bo sam fo ya ti sa akroma akukwa ba wa yi no ho afri ne maame atabo ya
2: se wo di bambo bia
0: wo ne bambo bia akromane tofu na wade neko
1: ka
0: etu obi a wani awurade a mompuni mpu anya awurade ani a nshaka awurade
1: ni
0: wati no ho frata ban na se
1: ha
0: akromaje fu
1: na ahoroko
0: na ede neko eti bible so obi ala uka to ho na
1: evi se bibiala
0: nyankopon wo bibiala nyankopon wo no
1: di wi aso kunim
0: wadi wi aso so de an
1: kunim
0: etu ase me makuma mamunjo first John chapter 4 verse 4 efi se
1: wase emankuma
0: emankuma
1: mu firi nyankopon
0: mu firi nyankopon mu
1: na madu aso kunim
0: wadi wo so de ade
1: kunim
0: enkunim
1: fi de wonu mu no
0: efi se de oti mu mu no
1: tuche de wo wi aso
0: hallelujah wadi wo so kunim eti John 16:33 bible ne kan sembu wo odofo a wo so me urade minim ji

700. Wo beti ba hye me say 1 million. Papa yi se wo se obie na naketesi aboneti kon. What can I wrong for? Wo se sofo, me na na ko sukura e pende so na ma. Na me yire teme nche na ye obometi kon. Na papa do tubu se wo e tu no wo fie pa. Wo se sofo, se me yire kura ntukwa ne bia nkan ha me. Me yire tim ne ye obometi kon. Fiti sa da no kura me ne me yire nya ntokwa. Wo se wo ye bema, fa me masem ko ka mu. Eje fia na be yo me masem. E ya no husam. Ne nessa wotimene otwetwetwe ni asekande foforo tezi mo amojije nkofo tezi mo twetwetwe ni asekande foforo nkofo dan enessa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do okem mojaguo no onem nipa pepepe so de beka ne mojaguo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter de wotwesekan no ono so bewu wosekan no enite enessa otwetwe a ka wo se tuo no obewu otuo na no Ubehu wa sika nano, eniti mewrade nka sanchero. Mewrade nfa asemi ya meke nsuntufu. Na bwani ya uti msesa. Obabe siya wudu ukunu na mnuroso, inuroso, inuroso. Ukuna nanti inuroso saama. Obede obesu mdae kurada, nemchie pamu. Etie na uji nwe uyasi. Etie pa na upese ukure di mawo. Ifia weni abri beblebe kura ye nsi uwo. Adena hao sa. Adena hao. Ha, uyasi ya jabadienti. Wo fom abosom som enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia binia awurade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wo fa wira bo wira chi abo adwama ya che wo fa kro chi abo adwama ya che me awurade tufo sa wa yire wan pan wo kunu wan pran pran pran pran pran na ma nyakopo paya sasi Man, nipa 23,000 kosheo. Ene doma mwaye function. Mreche ni maba wa chwe kususe oba kwa abranche bi jemu wane yiru wanikunu. Sezi free mina wache hon. Neni haa ane na wose. Etia mini abranche me uradin kasancho no untufu. Me uradin kasancho. Na babu se. Beme bi trasila ni hun shio gufom kwa. E uradin kunu na kwa di tu Genesis chapter 38. Eni ti show ablabo ye nama wo nama konano. Enfri unipe diya nuna fa kron kron ya fa sume urade. Ne bra kiye nimi sese ni ebra et ya. Atem wokura ba ya o wo ho. Winim da kure urade beba. Empo diyebe siya uye du miye numi numi ye niye nim. Diyebe siya numle miye sa minu miye niye nim. Diyebe siya numle no siya minu miye niye nim. Tiyanka ye bafuye ye mla intibri. Na ye ma ye nina ho wati. Wagura dwama ina che wafa uyire chi ache enam pra 20 ablanti ekodwale a ne moba fu nkra wenti mfa ntofie nipa bura dwama ya na obekọ draw store ya peter condom nesi soro na ya chọrọ soro champion asere we mecho na mlaje ne maba wa mamduma valentine day nipa tum gba dwama ya ma condom no shoto na mebọ mpa ya temu da urade ohwe na se ọma weekend ya ọmla valentine because of one confobia wa so obechi won fisika obeba no watu uyire sifie I tell you Nkofo sha so dema yetu metu haleluya haleluya haleluya na wo shabala ntanyase na ye bawo yanom yanom muti na wo twon kon se dabu dabu na se de urade besia pu asum no na me a me preach ye ho me moba wo be gina he na mpla 20 bra yi kodware a ne girlfriend's numbers nti one person wo di ni phone kra betu wo seconds na kra de sesa me na me se last abrant ye madam fo bi se se watwe mpla no ama ni phone kra da one person na yirin de ne sabe o kodwale nokia pa no de twi support no wase nsu ego so last minute na nokia na kwandam minia hweye papa papa na urade wa bo watwe wa mini wa che ukwa Acts chapter 10 he verse 34 wase ukraine ne ma ho so yakopon hwe woni panim na duo sura urade na urade pese wa jeno na duo sura urade kurapo ya nie no efa ne ye pese ya jina wo ube jina hefa na me a me preach ye ho me moba because Matthew 7:21 say enye obi ose me say urade urade yi na mom dia wo ye ja wo soro no na pede ye enite na Romans 12:1 wo si obi afa ne ni pede si wo te sa for dia ti ase na me a me preach ye ho me moba wo ye praise and worship wo ye praise and worship na sister yi ko to solo ya na no ni solo as we do heaven na wi Eh, and you will pay ra ra ra ni ni dede na bra bonye a jamaya doni se dum dum dum dum na tadia kratia se won sakrai. Christo di basha tadia ni si siachi ni yam ni ni petye gina guabontre. And ne mema ni kura dresse kama es ne mano. Es uko Bible numwa. First Timothy na Bible dresse emano emano emano. Emom ne mfe ni uadie. Enfanshen tadia se. First Timothy chapter 3 verse 1. First Peter chapter 3 verse 1. Kawoko pim 18 no. Wow, said your ma kron kron sell anom ye dear uradiachi
and

0: bawa ene se me saka seska wi ya me yiradwa me sho ne buruta yakoya bank for ne se yen connect week di beduru ne yen sanka adwemboni a ekura na odi ko yenti ukwaji lowa be sho wi yire na urade so asan se yen famam na no keke obie ne wokwa mu ose se na me saka low ya me yiradwa sho me sho no no di beduru ne mfie nan ni ya mfre ebi umpo eti wose de o hwehwe enapa nhira na open kwa no mane kura ne tekyere ma
1: bone ho
0: menia ejidifo nyakopo kura wonkasa o wonkasa abafo ne nkasa abafo o mukasa kakire bi afisa se meba na wawo no wacha so nti wuji na chinye mane kasa bebre na no bu ode kasa to ho abafo no kura wosoro no o mukasa kakire bi ye kasa kopa visa ekosi me de visa na betum na ye nwoma kopa passport na mbobo ponchim number fa wako nkra ka akra o mefai oduru wa ne nkofo to da makwaku me de me koda da da da okoi okoi ankra kra wo nya nduru ho pepe se ba ko a wo ye wo fa nhye esuma se aka wada fufu be ho ani se pew nanka wo flefle won nanka wo flefle nanka sabre na wo flefle wo aka kire ono na wo kwa ko dia buru kire ho we dia papers ni kura na oduruma na wabiem obia ho se wokɔ obia ye saa waka ha nino ni ana ehwɛ ni atie no ti nyakopɔ kura na obi opɛ kasa bebere no o manso hwɛ to no o ha wo ba ne so because wo mo mo di sura bafo akyinie ama wo kasa bebere bia no wo mo kɔ na wo ne no meto saafo ne so Chakariye di chi mo mo kachre ne se wo betol mum o ma bofo ne kasa bere ti di opese ohu napa tuko James chapter 1 verse 20 says ya o kan se mu ho
1: o se
0: aha
1: se obi susu se wo nyamesum ni
0: so obi susu se o ye nyamesum ni
1: na wa antoni techre ma na reka
0: bo shem kashe o susu se wo ye nyamesum ni na wa anto techre ma mu na ka
1: nemu mo dada na koma
0: oh na o dada wa koma bibia no wa wiya ebeye because un keep secret yes sister I pepe blood be shin the pepe no wa dinam na wa no wa shase no test message ayi o be kai ayi juana number farm na me test the message no wa je juana number papa pepa pe no wa bona e ko juana e say dey atom lies o Atom lies you. Me lies you, sir. Ubo huwa sa wadi eno. Na una wohono. Tu techre memu na ka. Nikunu siye siye wede eno. No na mabwantini di jana num. E yedi ya wede ni di ya. E yaswa ode mwadi ya. Ubi ya bose yeso biya nye wede ni eti sada. Kwa yewi ya. Nenya kupon di ya wose ma lokono. Kasa Yenu mu kasa APA Eti Proverbs chapter 21 verse 23 Mebu se metre dio no ba ko ne yi ma dio no miensa Okansem bi sai
1: de okura nanu ne ne tekyere ma no
0: de okura nanu ene ne tekyere ma no
1: okura ne kra free ahohia mu
0: de okura nanu ne ne tekyere ma no ya no me pese wo ti word na Bible no ka kyerew ni yi de okura nanu ne ne tekyere ma no okura ne kra no afri
1: ahohia mu
0: na kyese de obie bie no onya problem akeshie na mum de okata nanu no o mama ne wa yesusu mankofo hu sha o mama ne o ye disika no betwa eh me de me mai de sema wonwo a ma wonwo a na obie kwan ma honhomone na obie kwan obetia ne sa ne ba na dwuma yei na di